0: siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning!
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning! This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya kaya nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito, Yaki, kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: Kaso naman ka pa dong. Maulis ako pre, kay gusto na ako hubo ng panty ni Mrs. Oy, hot na dahil ka karon pre. Aw, oh, di man pre. Ako lang hubuon kay guot na kay sa kuha.
1: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
2: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Cabacan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Cabacan Branch.
4: Here we are.
2: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
2: Enjoy some morning.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apupong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon siya. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito. Mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs. We'll be right back.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kastang sa mukha yun maghigala. Basta mo atake na gani kining ubo, dili ka katulog. Makaulaw kaayo kung mo atake nga naa ka sa public place. Kay mamahimo kang center of attraction. Mura kang sigig, iro nga nagsigig gahol ba. Sakit kaayo ang tutunlan. Huwag ka ng imuhang dughan, di ba? Gibati ba na ninyo? Ang ubo mga higala, kayang wag tangon o batukan sa luyang dilaw. Nga mo ay sagol sa Bilongga Gold. Na mapalit na karon sa mga butika. Nakabalo na ba mo? Doon ay volatile oils ang sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule na makapaluag sa tutunlan, makapahumok sa nagmala nga plema nga nagabara sa agianan sa hangin. Basta kanunay ni mo tumaron sa kaning Bilongga Gold, muluag ang pagginhawa o gumugawas ang plema, mulami ang imuhang pamati. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, mga higala, kay doon na usab kini curcumin na iladong dunay multiple antioxidant properties. Ang lain pang mga mineral, chemical o vitamins na makatabang sa maayong panglawas, ang makuha nimo sa sagol sa Bilongga Gold, mao ang tumeron, atlanton, zingiberon, tumerol, dialpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, starch, resin, phosphorus, iron o calcium. Unsa pa maimong pangitaon mga higala? Ang ubo sintomas kini sa mga sakit nga posibleng konektado agianan sa pagginhawa o sa baga. Mamahimong virus o bakterya ang hinungda niini. Kung tungod sa virus mawala ra kini sud sa pipila ka adlaw, hilabi na kung kusog ang imuhang pangdepensa o immune system. Apan kung bakterya ang hinungdan o chronic cough na kini tungod sa tuberculosis o TB, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, hika o asthma, kinahanglan na kini og igong medical attention. Dili na ni madaog patubig-tubig na, no? Muna nga naagyod tay paniid. Kasagaran antibiotic ang iresita sa doktor, busa mas maayong magpahiling sa doktor aron mahatag ang tamang synthetic nga tambal alang kanimo, labi na kung pila na kaadlaw ang imong ubo. Dili na maayo nga pasagdan ka na. Kinahanglang gyud sundon ang sugyot sa doktor. Dapat tama ang oras sa pagtumar sa tambal nga iyang ireseta. Aron dili kini mamahimong hinungdan sa paghinay sa imuhang immune system nga mamahimong makahimo og laing sakit. Tinuod gyud na. Kung ang oras nga ginaingon, mao gyud ang oras nga imuhang pag-take pod ana. Kaya gani kasagaran sa mga doktor, i-admit ka. Kay aron maeksakto ang oras sa pagpatumar sa imuha sa mga tambal. Kay og naa sa balay, limot-limutan ra kung kanus ang mahinumduman sa karapod inumon. Nasabtan ninyo na, importante kaayo ka na. Mas maayo gyud mga higala nga kung wala pay ubo o mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Makapakusog manggod kini siya sa imuhang immune system. Kung wala kay kwarta pampalit og Bilongga Gold, mamahimo man usab ka nga maglaga og luyang dilaw. Kini ang himo ang tsaa aron mo lami ang iyahang lasa og uban pang ginasagulan nila og honey kun dugos o di ba kaya kalamansi o limonsito. Ayaw lang og saguli og mga pampalasa nga dunay preservative. Mas maayo ka ng fresh usab nga mga sagol aron dili mawala ang mga maayong benepisyo nga imuhang makuha sa turmeric o luyang dilaw. Og importante nga limpyo ka na siya mga higala, ha. Pero kung ako ikaw, para sigurado

0: mas maayo magbilongga gold ka na. Pero kung wa gyud kay kwarta, hala, pangita og turmeric. Pero ayuhag yod og limpyo ka na. Og sigurado ang makuha ni mo sa limpyo pod nga mga lugar, mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siya patul-patul ba makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga, si paliti ko nog Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus, sila ay nagbebenta ng cabinets, salasets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
8: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: 102.3
1: Wow! Kasweetit kay mami ko!
2: Masweetit si mami ko eh!
1: Wow! Nga nambal mo na!
2: Di kay may diabetes siya mo!
1: Ita mo lang ng kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo! Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
2: Ayo man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gyapo na si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Ngano po?
4: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
5: Ang imuhang tiin?
4: Ang imuhang tiin.
5: Oo.
4: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Mang, apit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na ito, Ani?
7: Ugani pang, malitsyon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, litsyon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayata sa trabaho.
6: Naisikat karon nag-offer ang litsyon package diri sa Kidapawan ba nga barato ra o legit?
7: Asa man ang dapit pang? Ugun sa'y pangalan.
6: Miam's Litsyon and Food Packages. Ilang location, Kusing Balindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga litsyon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong litsyon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, tagadlaw.
7: Ay, oo, kabalo po ana. Kay si Maritelma, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon kay nag-invite sila ng utana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
6: Wala, lagi ko ni mo gidala. Nanasay di ay kailang Maritelma.
7: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang litsyon, wala na ko kahilumnong ni mo.
0: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.

0: 102.3 Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilunga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilunga o Yaki. Okay, itong pamati.
0: Mao kan ang Bilunga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Tina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higalan ni Mary Jean Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
2: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya.
0: Mm.
2: Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng Serpentina mo tug na okay na.
0: Igala kung duna kay pangutana ayo og kaulaw. I-text ka na sa cell number 09-771-825-833. Kung doon na kay ikasulti, i-text usab din sa itong text line 09-771-825-833. Bueno, wala kita igong oras aron magpadayon pa kita sa itong tulumanon. Daghang kayong salamat mga higala. Hangtod sa sunod ugma, timan e, atong maayong panglawas ang atong ampingan kay maura kini ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghang salamat.
3: Ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy, all-time favorites in the morning.
5: Joy FM.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni Ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy and joy. 102.

0: 102.3.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tipi Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, laing kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko, paglawat, maglisod ko paginawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba kanang Yaki, wala pa ko kainom, laing gito akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good guy, gihapon sila sir, pati papa na ako nga muna mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato, tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kabakan Branch.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Mom, kapit na ang birthday sa itong bunso. Masa may plano na to, Ani?
2: Ugani pang, malichon siguro ta. Pero mag-order na lang ta, Ani, lichon package kay para dili na kamahago magluto kay busy bayata sa trabaho.
1: Naisikat ka ron nag-offer ang lichon package diri sa Kinapawan ba nga barato ra o legit?
2: Asa managapit pang? Ugong sa'y pangalan?
1: Miam's Lichon and Food Packages. Ilang location, Kusing Malindog, pasulod Sun Oil Gasoline Station. Daghan sila gina-offer ng mga lichon packages. Napod sila'y mga belly, bilao packages, food trays, kakanin bilao, kinilong lechon, ug napod sila'y karinderya na nai-display lahi-lahing sudan, taga-adlaw.
2: Ay, oo, kabalo po, Ana. Kay si Maritel ba, dito nag-order ato ni Aging Adlaw. Nakatilaw ko sa ilang mga pagkaon, kay nag-invite sila, nangutana ko kung asa sila nag-order kay Lamian kaayo.
1: Wala, lagi ko niya mo gidala. Nangasay di ay kailang Maritel ma.
2: Alangan pang, sa sobra kalami sa ilang lechon, wala na ko kahilumdum ni mo.
3: Miam's Lechon and Food Packages. For orders and inquiries, call our text 0909-034-1418.

0: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
1: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
2: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
1: 7-in-1.
2: Tapos po?
1: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
3: Joy all-time favorites in the morning.
4: Enjoy, enjoy.
3: 102.3.

Your all-time favorites in the morning.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
1: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon, medyo makulimlim po. Ang hapon dito po sa Kinapawan City, pero maalinsangan, igang kaayo mga ka-joiners. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Katatapos lang ng event ng mga taga... sa ganito? Taga... Davao del Sur... College ba?
3: State College.
2: Ayun, Davao del Sur State College. No, katatapos lang sa ilang event. 400 people kaayo mga ka-joiners. Nagpunga-punga ang ato ang mga kauban sa trabaho. Sige lang kay kung adlaw-adlaw ingon ana ta dapat malipay gyud ta mga ka-joiners, di ba? So thank you so much sa mga taga Davao del Sur State College. Og sa tanan nga karong adlaw na apod, no? Pero di PB sa batong agency. Wala gihapon imo nakuha, no? Anyway, mga ka-joiners, sa gusto mag pahiluna sa ilahang event o unsa man na party, reserve lamang kita dere sa LI mga ka-joiners, ha? Kay medyo busy na gyud ta karon. Bare months na hangtod December na po ito, wala na toy puknat at dapat preparado na rin ang ato ang mga people diha sa LI kay sunod-sunod na gyud ang ato ang mga event og alam na natin yan. So mga ka-joiners, sa ato ang mga nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental, daghan kaayong salamat mga ka-joiners sa padayon nga pagsunod sa ato ang programa. And assalamu alaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Og syempre ang mga nagasunod sa 99.7 Chat the Radio sa Dipolog. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Sir Joel, kumusta naman ta diha? Sir Joel, na ano ba'y nagtagasunod si Mami diha? Palihog daw bi? Oo, og unta ta ng mga programa sa Chat Radio. Inyong subaybayan mga ka-joiners, ha? Og ingon man ang mga nagasunod sa 99.3, wow! FM sa Bislig, Surigao del Sur. Thank you so much mga ka-joiners. Og ingon man ang ato ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM dito. Og syempre, nakakita karon na nukad sa 102.3. Dinhi sa North Cotabato. Salamat kaayo og naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Malaya na po kayong magpadala ng inyong message, greetings, kanang magpagawa sa inyohang gibati. Oo, naalang ko'y tambag gamay, no? Atong ato ang mga commentator sa social media. Kanang basahon sa nato og maayo og subton bago kita mag-comment. Kasi sometimes nakaka-offend po ta, makapahiubos ta sa mga tao nga ato ang ginakomentuhan kay wala nagkadimao ang imuhang comment. Oo, pero kay kung mga tao pod nga makomentuhan og medyo laom-laom pod ang pagsabot, ginabali wala ra pod to didto. Pero kanang nagka-comment, basin og kamo pod ang mahimo nga maulawan. So tambag lang na ni Mami, basahon sa nato og sabton og maayo og maupay ato ang pag-comment. Pero kung mga personal, kung ako sa inyo, wag na. Kaya nga no, wala man takabalo. What's going on? Unya pa tag-comment, wa takabalo og unsay mga hinungdan, di ba? Mahulog taan ng BOBO. So thank you so much kaayo ha. Kuyong tahangtod alas 2 sa hapon. At sana ang lahat nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ay nag-texta ako kung 8 months ang iyang baby, unsa daw kadaghan ang pwede inumon nga kidiyaki vitamins, pwede na nga punuan na ng dropper sa 8 months. Ha? Salamat kaayo sa maong pangutana. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat.

0: Dear Mommy Joy.
1: 13 minutes na po mga ka-joiners. Makaraan ang ala una ng hapon na sa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Para po sa lahat ng ating mga biyahero nga nagabiyahe karon, oy, biglang uminit ng napakainit dito po sa Kinabawan. Ayan, sa lahat po ng mga nagbibiyahe ngayon, ingat po kayo. Lalong-lalo na po yung mga passengers van, oo, mga bus, badiha, daghan ka imog mga kinabuhi nga gikarga. Amping gayod kita kanunay mga ka-joiners, ha? Focus gyud ta sa dalan. Og ilabi na kay sa pila ka adlaw nga sigigyod og init, unya murag nag-ulan kagabi, alanganin, danglog ang dalan, pero by this time siguro naugan na ang dalan, no? Kay medyo magduyos-duyos ta diha, danglog ba, no? Busa magamping gayud kita kanuna eh. Sabi ko nga naka-live streaming po tayo mga ka-joiners, kaya thank you for watching kay Ann J. Malay. Good PM Mommy, shout out from OP Maguindanao. Thank you po. And also from M. Jane Pugusa Jonaldo, watching from Bual, Tuluna, North Cotabato. Pa-request ako ng song Sabihin by Zelly o Zell. Salamat po, Mami. Villasita Kaligunan, watching from Pantuyan, Caraga. James Jola, Mami, paki-play ng song Sigurado. And also Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Hi Mami, Mapya Maudto, pakisalam lang ang Family Aban at Lagindab dito sa Matalab, at paki-shoutout lang sila Nana Ina at Andulana at Ismael Abbas at Babu Pinik. Shokran Mami, Apuan, Jelhan, thank you for watching. Marcia Husto Mapando, thank you. Mercy Maynupas, maayong hapon. O siyempre sa 99.7 Chat the Radio. Oy, si Lika Balfin. Si Lina di ay ang naakaroon dito. Salamat kaayo, Lee. Or Laiba. Rizal Rose pa daw mamuntayaw. Mami, greet ko lang si Papa Carlito na nangape. Oy, samot kainit, murag ako. Bisag unsa kainit, mangape. O ka na mga pipila sa mga naka-live karon sa ato ang mga ka-joiners. 16 minutes na po. Makaraan po ang alauna ng hapon. Huling araw po ng Setyembre, September 30. Happy birthday po sa lahat na may mga kaarawan ngayon. Happy anniversary din po sa lahat ng may mga anibersaryo. Imagine. Ugma, October na day. October na. Oo, October na, grabe. Parang kailan lang nag-December, magdi-December na naman kaagad. Oo, diha na man nagkalahi ang mga bata, ana ang mga bata. Yehey! Kanang sunod, grade 1 ako. O, lipay kaayo, no? Kay mag-grade 1 na sunod. Kay hapit na matapos ang tuig. O niya, ang mga tigulang na ensya, ay, pastilan. Kapaspas gayod sa panahon. Di ba? Kay paspas pod ang pagkatigulang. Malipay ta mga ka-joiners, no? Nga maabot nato ang pagka-senior citizen nga matigulang ta. O, di ba? Kay karong panahon na, labi na sa sitwasyon sa mga pagkaon karon nga puro mga instant na, puro aduna na yung mga hilo. Ambot lang ka ha, kaning mga bagong henerasyon o asa kutob. Oo, murag lisod na kaayo abdon ang pagiging senior citizen. Busa mag-amping gayod kita kanunay, no, sa tanang panahon, o magpasalamat kita sa matag-adlaw nga mahatagan ta og higayon to live, di ba? Mabuhat nato ang ato ang gustong buhaton, o maningkamot kita nga mabuhat nato ang tanan nga tama, no? Sige, tuloy-tuloy na po tayo at ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matud pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mami. Og ikon man sa tanang nagapaminaw sa imuhang programa. Tawagalan ko sa pangalang Jamela. Milay ang tawag sa ako ang mga pamilya o sa ako ang mga friends, Milay. Busa, Mami, tawagalan ko, Milay. Nagsuwat ko nimo tungod kay gusto ko mangayo og tambag, Mami. Minyo na ko. Aduna ko'y mga anak na nasa middle age na ko. Uga, wala na ko kasabot kung unsa ang akong buhaton. Mahal kain ako ang ako ang bana. Mahal na mo ang usag-usa sa dihang gisugda na mo, kaning among pamilya. Anadmang ko sa kalisod, busa dili gyud makadunggog ang ako ang bana nga magreklamo ko sa among sitwasyon. O sa ako kababae nga makontento ra kung unsa ang naa. Kabalupod kaayo ko mag budget. Kay wala man pud ko naanad og ginastos. Kay pobre man pud ang akong pamilya. Gipanganak na ako ang amo ang panganay. Gibati na ako nga mas gihigugma ko sa ako ang bana. O gani nakaingon ko sa akong kaugalingon nga kaning anak makapalig-on gud og panag uban sa magtiayon o mag-asawa. Makapahugot sa paghigugma ang anak. Hangtod nga nasundan kini og didto na murag dili na gyud kaya ang kalisod sa kahimtang. Ilabi na kay ginagatas ang akong mga anak. Ambot ko nganong wa man koy gatas. Pero pag-abot nila og unom ka bulan, mag-agwanto gyud ko pagiling og bugas. Kay maukad to ang ginapa, didi na ako sa ilaha. Unya butangan ra gyud intawon nako og ordinaryong gatas para matamis. Kaloy sa Ginoo, maayo man ang lawas sa mga bata. Usa sa mga butang nga ako ang gipasalamatan sa Ginoo, nga bisan og gakalisod kami, pero maayo ang panglawas sa ako ang mga anak. Hangtod nga nagdako ang mga bata, pwede nang ibilin. Wala pa ko nakig-istorya sa ako ang bana. Gi-istorya na ako ang mama. Nga, ma, unsa ka ko mag-abroad na lang usa ko. Murag di naman kaya. Gadako na ang mga bata. Dili gyud sila kaya suportahan kung magsalig lang kami sa kita sa ako ang bana. Fixed income, pero ang mga galastuhan, nagakadako. Ugmatod pa sa ako ang mama, o niya, nga nung sa ako mang ka naga-istorya, nga minyo naman ka. Ingong ko dili ba makay ang mga bata unta. Gusto na ako nga ibili na ako sa imuha. Kay duol rapod kaayo sa amo ang balay, ang amo ang balay. Naglaid man tuod mi pero halos mag-abot ang among mga kamot kung pareho mi mamintana sa akong mama. O to ingon ni mama, aw, naaraman diha ng mga bata. Why problema? Pag okay ni mama, saka ko nag-istorya sa ako ang bana. Moto pag ingon niya, wala ko yung mahimo. Kay dili man ako mahatag gayud ang inyohang mga panginahanglan. Wala ko'y katungod para pugngan ka. Bisan man unta tuod og dili na ako gusto, pero maulagi na. Dili man ako mahatag kung unsa ang inyong gusto. Kabalo ko nga nagkalisod na gyud ka. Kabalo ko nga di na gyud ni mo kaya nga i-budget ang ako ang kita. Moto, nanghangyo ko sa iyaha nga basin og naatay mahulaman og kwarta para makagawas ko. Tuod man mami, nakahiram mi. Gamay lang. O gitabangan ko sa ako ang mama. E matod pa niya ayaw pangutang sa lain kay mapatay ka sa interest. O gani man, wala pa ko nakapadala og kwarta. Gibayaran sa ako ang mama. Katong na utang. Kay maulagi na dako kay interest 20%. Malipay kaayo ko kay suportado ko sa ako ang mama. Mauto nga sa ako ang pagsweldo. Giuna gyud na ko og bayad si mama. Maulaw ko bisan og inahan ako kana pero kanang pag-atiban niya sa ako ang mga anak. Dako na kaayo kana nga butang. Bago ko naglakaw, mami, giingnan ako ang bana nga sa ako ang paglakaw, matabangan na takao galas toon sa balay. Sa unang 5 kabulan na ako sa gawas, maayo pa kaayo ang dagan. Pero mintras nagkadugay gareklamo na si mama, nga malis dan siya kay ang ako ang bana. Wala na nagapalit og bugas, wala na nagapalit og uban pang panginahanglan. Nga nagsabot kami kung pila lang ang akong ipadala kada bulan. Hangtod nga nang eskwela ang mga bata, mami. Og nagareklamo na gyud si mama. Mauto sa akong pagpakauli after 2 years. Nag-istorya gyud mi og tarong. Kung unsaon, pagbahin ang amo ang mga kalastusan. Wala ko naguna-una og unsa pa man. Pero ang ako ang bana ko no, nag-intra na og hubog-hubog. Late na nga mo uli. Mapoy istorya sa ako ang mama. Kay mahibawan man gyud na sa ako ang mama. Mauto nga giingnan ako siya. Maglisod ta kung ingon anak ka. Pero tungod lagi kay layo ko. Akong giagwanta, ginasabot nako siya. Tungod kay wala ko, siguro mo na ang iyang lingaw. Hangtod nga nabalik nako sa abroad, maayo na ang among istorya. Dito'y naihinay na nga makadawat ko og dili maayong istorya. Dili gikan sa ako ang mama. Gikan sa ako ang mga kaila, mga friends, nga kuno ang ako ang bana, na ay laing babae. Kabalo ka, mami. Halos 2 kasimana di ko kakaon. Unya sa kabugat sa trabaho na ako. Tungod sa maong balita, nangutana ko sa ako ang mama. Pero siguro si mama dili gusto na masakitan ko. Giingnan ko sa ako ang mama, anak, na akasalayo. Ayaw pagdawat-dawat og mga istorya nga makabuang sa imuhang panghuna-una. Pasagdi ng mga tao, normal, kay wala ka. Mauna siguro, pag-imo-imo sila og istorya. Baoto, dako kaing tabang kadto. Kaya gitagaan kog assurance ni mama nga, kung tinuod man galing ka na, ako mismo ang musulti sa imuha. Ayaw. Kay dili ta makasiguro, ana. Kabalo naman kakarong panahona. Mag-istoryahan nila ang bayig laki. Himuan dayon og istorya. So para dili ka ma-stress diha, ayaw pagdawat-dawat og mga istorya. Maotong agipang black na ako. Katong magsigi og sumbong sa ako, ah. Kay makahatag og kalibog. Sakit sa dugan, mami. Hangtod nga, nakauli na pod ko sa 2 higayon. Wala gyud pod ko naghatag og kwarta sa ako ang bana kay para unsa man. Nga naaman siya kita. Nakaipon ko og kwarta, mami. Wala gyud ko nagagasto. Kay gani man inig mo uli ko, mamalit daan ko og mga gamit na ko. Nadadon ako dito kay sayang. Ang kwarta nga magasto dito kay dako og value. Inik mo uli din he. Kaysa ako ang huna-huna kung tinuod man o galing. Ang mga istorya nga ng babae ang ako ang bana. At least, dili ko mamahimong makaluluoy. Kung maabot ang panahon nga gusto na nako nga, dili na mag-abroad. Hangtod, mami, nga naabot na gyud sa punto nga nagdagan na ang mga higayon. Tungod kay nakatunong man ko og amo nga buutan. Magsigi og biyahe halos kada 2 ka bulan moadto og laing lugar. Kauban gyud ko, ana, perme. Ang uban namo nga mga kauban mo ay mabilin. Paborito kaayo ko nila iuban-uban kay maayo man ko modala og mga bata. Kay mama nagud ko. Mauto lingaw na ko. ug nagtuo ko sa gisulti sa ako ang mama. Nga dili ko maminaw ug di magunauna og daotan sa ako ang bana kaysa akong kalayo. Kung tinuod man galingan ang babae, matud pa sa ako ang mama, wala mangyapong kay mahimo. So maoto, ang akong mama lang gayod ang akong gituuhan. Hangtod sa sunod na akong pagpauli, matagad na ako nga murag wala gimingaw ang ako ang bana sa ako. Uga ni man. Sa tag-usa ka bulan nga muuli ko ug mo standby sa ako ang pamilya, aduna pa mangani mga higayon nga do kay muuli. Maulag ito. Mura og wala gimingaw sa ako. Halos makumbinsi na nako ang akong kaugalingon nga naagyod siya ilaing bahay. Kay unta ganito, kabalo siya nga mubura ka ikog panahon. Duha ka tuig dili may magkita. Dapat di ba ang iyang panahon na agyod permis sa ako Dapat iniga human sa trabaho mo uli gyud dayon siya. Pero dili. Talagsara siya mo uli og insaktong oras. Wala lang ko'y tingog, pero gibati ka na nako, mami. Motogi, istorya na ako ang mama. Huwag natingala ang ako ang mama nga di na kumuhilak. Ingon sa ako ang mama, maayo anak kay dili ka na muhilak. Mag-istorya bahin sa imong bana. Inako ma, upat na ko katuig nga malayo sa ako ang bana. Naanad na ko nga wala ko'y bana. Huwag ipangandaman na pod na ako kay kung maabot man ang panahon. Nakambyuan ko niya. Dili kaayo sakit. Og madawat ra kaayo nako. Hangtod nga nag high school na ang mga bata, mami. Hangtod nga nag kolehiyo. Bata pa manggod kaay ko nga naminyo, minor di edad pa. O gani man wala mi nakasal dayon. Maoto, gihangyo ko sa mga bata nga ma. Naa naman tay gwapong balay. Hapit na pod ko mahuman. Hapit na may mahuman og eskwela. Duoy kaayo ka diha. Pwede naman ka nga muuli. Pero giingnan gyud nako nga gusto gyud unta nako nga makahuman usa ang ako ang panganay og makatrabaho. Og naghuna-una na pod ko kung unsa ang negosyo. Og pagka-graduate sa ako ang panganay, nagdesisyon ako nga muuli. Na ako'y napalit nga lote, akong gipatukuran og building, box lang. Kay gusto ko magnegosyo dito. Bahinon, grocery og kananan ang pikas. Kay daghang tao ka ng among lugar. Maoto, lipay kayo akong mga anak. Pero dako na akong kakurat, mami. Bisan man tuod kung wala nagyod ko nag-aasa sa ako ang bana. Pero abinako kung tungod kay wala ko lingaw-lingaw ra ang iyaha sa akong pagpauli nga wala na ko mag-abroad. At doon ay babae nga nagpaila sa ako Nga karelasyon ko no siya sa ako ang bana sa dugay na ngayon kayon. Pinalakatuig. Og aduna ko no sila ay duha kabuok nga mga anak. Kabalo ka mami unsay tuyo niya sa ako Gusto mangayo og tabang na masuportahan ang iyang mga anak. Kay naano po doy laing bahay ang ako ang bana. Ug wala na po daw nagasuporta sa iya ha. Ug tungod kay naa naman ko'y bagong balay, wa nagyud ko naguli sa karaan namo nga balay. Og tungod pod kay na ang kasayuta sa ako ang mama, wala na pod gauli ang ako ang bana. Dili pod siya mo uli sa ako ang bagong balay. Ambot kon nga no. So o dito nakahukom ko nga, nakabalo ang ako ang bana nga, nakabalo ko sa tanan niyang mga binuhatan. Giistorya na ako ang babae. nga dili ta ka matabangan. Unang-una, giguba nimo ang ako ang pamilya. Ikaduha, wala ka na nanghid sa ako asa dihang gipatulan nimo ang ako ang bana. Unya, lakas loob kaayo ka para mo atubang nako. Aron pangayuan og suporta ka ng anak sa ako ang bana sa imuha. Iing na nako siya at tuan ang akong bana. Og didto ka mangayo og suporta. Pero matod pa niya, himo na niya ang tanan. Pero wala gyud. Maoto, mami. Paghangyo siya sa ako ang babae. Ngahataga na ako siya og trabaho. Dili na ako mahimo nga masuko sa babae, ambot nga no, mami. Makita man ko na ako ng murag buutan man ang maong babae. Mauto ako siyang gisukit-sukit og maayo. Ngano ni patol man ka sa ako ang bana. Nakabalo man ka nga minyo. Pero matod pa niya, Ma'am, wagid ko kabalo nga minyo siya. Kayang gisulti sa ako nga, ulitaho ko no siya. Ug tungod kay nakagusto man ko niya, kay maayo man pud siya sa ako mautong nisugot ko. Nabuntisan ko niya, magsunod-sunod ning duha nako ka mga anak. Ug dito pa nako nahibaw-an nga, minyo di ay siya og naasa abroad og mao di ay to ikaw. Kay nakubog-hubog naman siya perme. Mauto ning tug-an siya, aminyo siya. Ug wala na daw kuno nimo siya gitagad. Wala na ka nasuko. Wala na ka nagpangutana. Murag naluoy ko sa maong babae, mami. Hangtod nga, kay di naman makigatubang sa ako ang bana. Ako siyang gipadadaan og suwat. Nga gihatagan na nako siya og kagawasan. Bahala na siya sa iyang kinabuhi. Kay dako naman po ang among mga anak. Naaman ang mga bata sa ako Og napaiskwela man ako sila og tarong. Napakaon ako sila og maayo na suportahan ang ilang mga panginahanglan. Suwa na gyud ko, nagkinahanglan niya. Sa tinuod lang, mami, pagkahuman ako og suwat sa iyaha, mga pila kabulan ang nangagi. Nakita na ako ang ako ang dating admirer nga nabiyudo na. Hangtod nga nagka-istorya mi, wala sila'y anak. Nisayangan ko no siya sa ako Maayo po siya og kahimtang mami. Naa siya'y talyer. Dako og balay. Apoy kwarta. Yangyo ko niya nga. Total ko no bulag naman miss ako ang bana. Basin ko no kung pwede na maging kami. Sa tinuod lang, gusto na ako siya. Mao ka na ang usas ako ang mga problema karon. Ug ang ikaduha, angayan lang ba mami? Nga taga na ako og trabaho kining babae nga gianakan sa ako ang bana. Nagtuo ko nga nagsulti siya og tinuod. Wala siya sala. Kay wala siya kabalo. Naminyo di ay. Og giingnan usab na ako siya nga nganong lakas loob kaayo ka nga mo atubang na ako para mangayo og tabang. Sa kabalo ko, ma'am, nga babae pod ka. Og wala ko'y sala, kay wala ko kabalo nga minyo siya. Wala ko'y laing maadtuan. Kaning akong mga anak, igsoon sa amahan sa imuhang mga anak. Busa, mangayo ko og tabang nga makatrabaho ko aron mabuhi na ko ang akong duha ka mga anak. Mao ka na ang gusto nako ipangayo og tambag, mami. Ang ayad baka nga dawato na ako sa trabaho kaning babae, gagiangkan sa ako ang bana. Ug aduna ba ko'y katungod na makigrelasyon sa lalaki na akong gustuhon. Karon nga, gibulagan na nako ang ako ang bana. Hinaot pa unta, mami, matambagan ko nimo. Dagan kaing salamat, og din hinalagkotob. Kanimo matinahoron, Jamela.

42 minutes po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga ka-joiners at napakainit pa rin ang hapon dito po sa Kinapawan City. Thank you for watching kay Halia. Paas lang daw siya, ano ang tambal sa kada bawas mo masakit dahil may dugo pa. PM lang mami at pa-shoutout lang dito sa bahay. Thanks mami from Halya ng Matalam. Syukran. May message na ako sa iyo Halya ha. Basahin mo na lang. Erna, hi mami, mapya malulom, always po ako nakikinig sa Joy FM. Thank you Erna, and from Doy Felix Lumbong. Hello mami, kumusta dakaw doon lang ako makatanaw ng live mo kay wala akong cellphone. Pa-shout out lang ko sa Lumbong family diha sa Sitio Bantolinaw og labi sa Pamugtian family og sa asana. Malitok family, especially sa Munday family, ang nag-greet si Dudoy Lumbong sa Sitio Bantolinaw. Request ako ng song pasabta ko, Pinaasa og Iniwan. Oo pala. Thanks sa pagbasa, mami. Rakman Buisan, assalamu alaikum, mami Joy. Wa alaikum assalam, Rakman. Greet po kami dito sa Malabuaya, nakikinig sa programa nyo. Hajar Anta de Malanes. Hexagon Green, everyday goodness si Hexagon Green. Good afternoon po, pa-shout out sa mga Hexagon ladies na happy kaayo basta nakapa-request po ng song. Ayun, na makahit mali ang puso. Thank you po. And also from Maria Matukol, good afternoon po, advance happy October na 1. Ayan, get well Maria ha. Josfia Hilario Mercado, maayong hapon mami. Shout out ko ni Chloe Oguanwan nga naminaw nimo. Salamat. And also Estella Fernandez, mainit na hapon nga di karaga mami. Ayan, napakainit na rin dito sa Kidapawan, Estella. Then siya Alamada Pabro, maayong hapon mami. Gibati ko ako bana. Gibati. Binabati niya ang ihang bana na si Jo Marie Demetrio. Nagatanaw sa CP mami. Pagpatugtog og I Will Always Love You. Salamat sa pagbasa. 99.7 FM Chat Radio. Cecilia Ladera Ruiz. Uy, si Cecilia na po. Hi Cecilia, good afternoon. And also from Dato Aban, shout out lang ka mami kay Tintong, nag-uling sila ni Janjan. Pa-request ako ng song kahit mali ang puso. Thank you po. Normina Galay, good afternoon po mami, advice po. May fiancé po kasi ako, tapos yung fiancé ko po inuwian ng babae. Muslim po ako, gusto ko lang po magpa-advise. Ay di paano yan, inuwian ng babae. Ikaw, gusto mong magduwaya? Kung ako ikaw, ayoko na. Ibig sabihin, while kayo, mayroon siyang iba. Oo. So, mas alisto tong nag-addo dito sa laki. Oo. Pero alam mo, kung ako ikaw, hayaan mo na. At least habang maaga, nalaman mo na hindi siya magiging tapat sa'yo. Ganon lang yon. Oo. Double timer siya. Kaya dili maayo, dili masaligan. Kung ako ikaw, bigay mo na lang siya doon sa umuwi sa kanya. At darating din yung right guy para sa'yo. Huwag ka magmandali. Dumarating talaga yan. Ayan, maraming salamat sa pagbahagi. Analisa Matukol Masugod, mami, good afternoon. Great lang nako si Jonga Kabungbong. Kay Palangga kaayo nako siya. Thank you, mami. Sana all, Palangga. Manudos Math, mami. Salam ka pan sa laki si Dato Ahmad, Amid, si Ania Bulaw, Mama Baineda, si Kuya Boboy, nahikinig sa'yo. Thanks. Request ako ng song, yung masarap ka lang paglasing. Thanks, mami, sa pagbasa. Queen Rose Cobales, ayaw pagdawata sa trabaho sender kay dahil sa kanya nawala sa'yo asawa mo. Ayan. O, naana po niyang 99.7 FM Chat Radio, AR Mutia. Oy. So, ibig sabihin mga ano ni sila, kanang nagpuli-pulihanay o naa sila dito. Ayan. So, para po sa mga taga-dipolog,
Patronize po ninyo ang 99.7 Chatter Radio. Leah, hello, maayong hapon, mami. Request kong song, pwede bang Ako Na Lang Ulit? Oy, talaga. Ayaw sumuko. Salamat daw, mami. Lovely May Candari, hello, Senyara. Kung ako sa kanya, wag na mag-asawa ulit. Total, may pera naman siya at ang kanyang mga anak ay malaki na. Diyan na lang siya dapat maging masaya. Dahil kapag mag-asawa pa siya, it will be disturbance lang daw all sa iya. Sabi ni Lovely. Oo, onya, Lovely. Saon manimo ng daghan kag kwarta? Onya, lonely ka, di ba? Sometimes need gyud nato nga naatay partner. Kay kanang iyang mga anak, pag bang makahuman na sila, magkatrabaho na sila, and then in the long run, magiging ano na rin yan, parents na, magminyo na po na sila, magkakaroon na rin sila ng mga sariling family, di pa ano si mama, mag-inusara. So, siguro, kailangan lang talaga niya na maging malaya muna bago siya pumasok sa ibang relasyon. Halya Iman, mami, wala kang message dito sa akin. Ha? Hindi, nag-PM ako sa iyo. Tingnan mo. And also, Limendog Charis, mami, shout out ako sa akong uyab. Sa akong uyab. Diyan sa Lapinigan. Salamat sa pagbasa, Mami Joy. Request ako ng song, Remember Me. And also, Dump ni Terence. Hi, Mami. Mista, gyud ka. Ug dili ko kapaminaw ni mo. Love you, Mami. From Violeta Vargas. Ayan, maraming salamat, Violeta. 49 minutes na po, makaraan ang alauna. Balikan natin yung ating letter sender, ha? Baka maubusan tayo ng oras. Magandang hapon sa iyo, Jamela. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan, ang imuhang love story. Alam mo, Jamela, kaya nga ako personally, hindi ko talaga gusto yung nag-a-abroad yung may mga asawa. Kasi karamihan, magubagyod ang family. Kasagaran akong mahibaw-an, magbulag gyud. Kay mangita gyud. Mangita si babae, mangita si lalaki. Although, dili tanan, ha? Dili tanan, pero sa tinuod lang, kasagaran. Believe ko sa imo, ha? Kay gusto ni mo siya sabton. Lalaki siya, malayo ka, pero kanang magkaroon og output. Alam mo yon, that would be another story. Magkaanak ka sa iba, parang dili naman na play-play lang. Oo. Responsibility na yan. Oo. At saka, hindi na yan pa, minsan lang ginawa. Oo. Kanang naanag yun na siya'y gugma. Gilalimang ka nga nakaanak na og duha. So, dugay na sila nga naging sila. So, naanag yun na'y gugma diha. Pero tungod siguro kay nabungkag ang inyuhang pamilya o tungod ana nga relasyon, maupod siguro nga giabandona na pod sa lalaki. O unya matod pa, doon na po'y lain. Lisod na gyud kaayon ka ng ingon ana. Now, good for you kay naaka sa imuhang maayong panghuna-una. Kumbaga, preparado ka. Kung magkinaon sa gyud, mag-unsa ang ako ang bana, dapat mauni akong buhaton. Nag-ipon ka og kwarta, nag-invest ka, napag-aral ang mga bata. Diba? Tapos ngayon, negosyante ka na. While ang imuhang bana, napariwara na, wala na'y maayong pagkinabuhi tungod kay nabungkag naman ang unang pamilya. Tapos naging miserable pa ang babaeng inanakan niya. So ngayon, wala kang dapat pagsisihan. Hindi ikaw ang dahilan kung nganong nabungkag ang inyong pamilya.
ang imuhang bana mo ay hinungdan. Dili kaayo sakit sa imuha kasi napangandaman ni mo eh. Sa pila-pila katuig ngan sikag balik-balik sa laing nasod, napangandaman ni mo og nasanay ka. Nawala siya. Usa ka na sa mga dakong factor na madali lang ang acceptance para sa imuha. Og naging maayos ang buhay ng mga anak mo, nag-aaral ng mabuti. Wala kang mga frustration sa mga anak mo, sa imuhang bana lang. So, nakabarug ka og maayos sa kaugalingon nimong mga paa. Ngayon, puntahan natin itong hinihingi mo ng payo. Una, kung angayan ba nga hatagan nimo og trabaho, kanang maong babae, nga gianakan sa imuhang bana. Kabalo ka. Maayo gyud kang pagkatao. Maayo ang imuhang kasing-kasing. Wala nimo gihimo nga dumot anang babae nga nakabungkag sa inyong pamilya. Gisabot nimo nga nailad ra pud siya sa imuhang bana. Hindi kasi niya alam na may asawa. Pero para mangaplay og trabaho diha sa imuha, murag gilok. Gilokan ko ba? Nganong diha sa imuha mangaplay og trabaho nga daghan man ang pwede niya matrabahoan. Siguro kung ako ikaw, tambagan na lang nimo nga sa uban ka lang manguan, manarbaho. Dili na, dili ko musugot nga naa ka dire. Sakit man gud. Kay makita nimo ng mga anak niya nga bunga sa pagpakasala sa imuhang bana. Tapos kabalo ka, wala ka kabalo kung unsa ang sa mga umaabot. Nganong ikaw may problemahon sa problema nga gibuo sa imuhang bana sa iyang gihimo. Tambagin na lang ng babae. Ingna na lang nga sa tinuod lang, mas maayo siguro kung salain ka na lang manarbaho. Dili diri sa ako ah. Sakit para sa ako nga makita ka permi. Kamo, maging prangga ka. Nga mo ay hinungdan sa pagkabungkag sa ako ang pamilya. Okay, makonsider na ako na hindi mo alam. Pero karon nga nakabalo ka na. Huwag mo namang ipamukha sa akin yung mga nagawang kasalanan ng asawa ko. Masasaktan kasi ako sa ganong sitwasyon. Prangkahin mo na lang siya. Kung naamang kay kaluoy, prangkahon na lang nimo siya. Nasalain na lang yun siya manarbaho. Kaya wala takabalo kung unsay motibo anang babae. Hindi mo rin kasi talaga siya kilala. At mahirap din paniwalaan na hindi niya alam na may asawa ang lalaki. Diba? Kasi may mga anak kayo eh. Tapos nagkaanak pa sila ng dalawa. Sa kadugay nga higayon, og dili sa tanang panahon ning puyo sa iyaha ang imuhang bana ang lalaki, dili lang baka siya magsusi kung tagadiin ni siya asa ni nagapuyo, diba? Kay nakaduhagod sila kaanak. So, para walay problema in the future, ayaw na lang tugte nga makauban imo na siya.

matibay pa rin yung pagiging mag-asawa ninyo sa totoo lang. Kung wala ka ng pagmamahal sa kanya dahil nagkaanak siya sa iba, maiintindihan kita. Maiintindihan kita. Pero para makipagrelasyon for now sa laing lalaki nga hindi ka pa naman talaga legally separated sa imuhang husband, mura na lang taana og nagkuha og bato para ipukpok sa ato ang ulo. Siguro mas maayo nga asikasuhon usa nimo ang imuhang bana, magistorya mo personal, magkasundo. Nasabtan ako na hindi mo kailangan ng tulong niya para sa mga anak mo because meron ka naman, di ba? Pero kanang legality sa inyohang kaminyoon, mao ka na diha ang disod. So makaayo kung mao ka na asikasuhin mo muna na magiging legal ang inyong paghihiwalay. Oo, daghan man ang paagi, medyo magastos, og dili pod ingon ana kadali. Oo, bisan og adto lang usa mo sa maghima, pahimo lang usa gyud mo og kasulatan. Oo, maadto ka og makig-istorya ka og lawyer. Makig-istorya ka og abogado kay mas maayo gyud ka ng abogado maoy mo kanang may alam talaga sa balaod kung unsa ang maayo nimong buhaton. Ayaw lang usa pag dugang og problema sa imong kaugalingon. Unaha usa nga masitel kanang problema ninyo mag-asawa. Og focus ka sa imong mga anak muna. So inana na ang mao ka na ang ako ang matambag sa imuha. Kasi pag pumasok ka sa relasyon ngayon, mabubutasan ka na naman ng asawa mo, di ba? Oo. Di, magparehasan na lang mo ani. So mas maayo nga isettle mo na nimo ang inyohang sitwasyon sa imuhang bana. Kanausa ang hatagan nimo og higayon karon nga unsa nga ma-legalize kanang inyohang panagbulag. So paninguhaon nimo ang advice gikan sa lawyer. O pwede ka mo adto og public attorney's office para mangutana kung unsa ang maayong buhaton. Mao ka na ang maitambag nako sa imuha, Jamela. Oo, ayaw usa pag sulod og relasyon kay bisan og nakasala ang imuhang bana pero ang legality sa inyohang duha isip mag-asawa nagapabilin ka na kay dili sapat nga gisulatan nimo siya wala man gani reply, di ba? O magistorya mo para maistoryahan ninyo kung unsa ang maayo nga buhaton na ingnon lang nimo nga bibigyan kita ng kalayaan para pareho tayong maging malaya, magtulungan tayo para magawa mo ang gusto ko at magawa ko rin kung ano ang gusto ko nga dili na ta magka-problema. Inana lang, Jamela, og daghan kaing salamat sa pagsalig dinhi sa ato ang programa. Mga ka-joiners, wala naman tayo oras, no? Sa makausap, daghan kaing salamat sa tanan nato nga mga ka-joiners nga padayon nga nagasalig sa ato ang mga produktong Yaki. Katong nagaduha-duha pa para sulayan ang Bilongga Gold para sa inyohang rayuma o arthritis, gatunaw pod ng bilongga sa mga bukol-bukol o nagaayo sa sakit sa kalawasan, sulayan ka na ninyo mga ka-joiners. O sa mga mami nga wala pagyod nakasulay sa Kidiyaki Vitamins, itry na po ninyo yan. Gusto ninyo nga maprotektahan ang inyohang kidney, dili mo prone sa UTI, naatay Yaki Herbal Capsule. Oo, naatay haplas, nga dili ordinary nga haplas, kay makaayo pod og mga katul-katul sa panit, makapaundang sa dugo kung masamaran, naatay Yaki Liniment Oil. Sulay ka na ninyo mga ka-joiners, naatay sabon para sa bata, sabon sa mga sensitive skin, og sabon para sa kanang gusto nga mo puti, naatay Hermosa, naapod tay beauty soap og naay baby soap. Kompleto ang atong mga kape karon. Kung gusto nimo og herbal coffee, pwede ka sa 7-in-1 og ingon man ang Okiara coffee. Kung gusto ka og magpalami lang yun og kape, naatay 3-in-1. Kanang atong 3-in-1, makumpara na ninyo sa bisan unsa pa nga kape, lami kayo nga ato ang 3-in-1. Kay tinuod yun na siya nga kape, mga ka-joiners.

Salamat kaayo sa mga padayon nga nagasalig pod sa Ganado Capsule, mga ka-joiners. Thank you so much po talaga sa inyo. Og huwag po tayong makalimot, mga ka-joiners, na lagi magpasalamat ano man ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin. Sana nagawa po natin ang lahat ng maayos. Nagawa natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo. Gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Thank you for watching kay Limindog Charis. Shout out lang daw si Ang Uyab sa Lapinigan. And also kay Ivy Miscala. God bless daw. Shout out sa ako ang bana. Nagbiyahe. Unta, safe lang siya, mami. Thank you for watching. Oh, thank you, mami. I'm watching. Lovely me, Candari Luciniara. Oy, bis, kaning mga baliktad, mga pangalan. Maglisod yun taan. Thank you so much sa lahat po ng mga naka-live karon, mga ka-joiners. Og sa tanang nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental, 87.7 Misamis Occidental, 99.7 Chat Radio Dipolog, 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur, and of course, sa ato ang nahimutangan karon ang 102.3 Joy FM po, mga ka-joiners, sa North Cotabato. Pagpapatuloy na po ni Pomelo Joy ang ating programa, Mami Joy po, nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako po si Mami Joy. Oban na po ng mga higala. Dinis atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Bilongga Gold, mga higala. Bilongga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric ug adunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian ug liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Bilongga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una, ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo tuo. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na sa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking good ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Bilongga Gold, mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, nga panghupong ka, mukupos good na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda nang operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no. Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Bilongga Gold, i-normalize niya ang blood sugar level. Ang problema man gud sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo i-normalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Bilongga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hassle na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mong ginaawhag. Nasulayi ang food supplement nga Bilongga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon. Hello kay James Madugay. Ay, Maduay, no? O, gaming hapon kay Judy Ann Adlawan din ha sa Pantuyan. Halya Iman.

Sohe the shout out and the request ng song. I love you ni Celine Dion. Yorov unya taod-taod ha. Nagadagan niya akong computer. Oy best Sek Nadja Nil Nil. Good afternoon, shout out sa mga tropa din ha, sa mga taga Pandan, sina Dondon, Gunsi, and sa mga katrabaho. Dira sa Kay Gado nga nagdiskarga og mais. Sina Richard Diaz and the request ng song DJ ng aking radyo. Po, yung masarap ka lang kapag lasing na song request ko. Oo, mamaya ng konti, ha? Lovely May Candari Luceniara. Hello, magandang hapon. And

Scala, God bless sa iyahang bana din nga nagbiyahe unya, safe lang siya always, no? Thank you. Ayun, oo, sige. Amping sa imuhang bana nga sweet lover. And of course, sa lahat ng ating mga drivers, ano, kumusta po ang biyahe natin dyan? Saan man pa paroroon? Amping-amping po. And, yun. Dumating sa mga paroroonan, safe and sound. Dump ni Terrence. From Viojeta Vargas. Ayan, magandang hapon dyan, Lemendog Charis. Shout out kang Uyab dyan sa Lapinigan. Salamat po. Request ng song, Remember Me. Ayan, sige, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
2: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
1: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
3: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
4: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalunay na maunod.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
7: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy. Oras po natin, alas 2:56 ng hapon, mga ka-joiners. At magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uban alauna hanggang alas 2. Nakakasama natin ang ating mami alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na ang Eflon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya sa Davao Oriental. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Ug sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, alas 5.04 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig, tinig ng bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Mayong buntag, higala, kumusta? Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan, Tinig 4, Loy Rosario. Tatawad mo ka ba na ito si Tinig 43 sa Jan Andro Tabugo. Kumusta? May nga buntag, Pangil Bay, Misamis Occidental. Good morning, Lanao del Norte. Ingon man, good morning, Davao Oriental o sa probinsya sa Cotabato. Sa itong silingan ng mga probinsya, ang Bukidnon, Maguindanao del Sur, del Norte, South Cotabato, ingon man sa Sultan Kudarat Province. Good morning sa mga taga-isulan nga kanunay nagapaminaw sa itong Tulumanon, diri sa Tinig ng Bayan. May nga buntag ka na itong tanan. Kumusta? Kami nag-imbita ka ninyo ba na sa ito ang Tulumanong Tinig ng Bayan o daghang kita paghisgutan sa kinatibukan ning ato ang programa. Unang adlaw higala sa bulan na sa Oktubre na. Paspas kayo nga panahon. Last quarter for 2026 mga higala. Then, well, kabalo na ta, no? So, unsa yung mga panghitabo sa ito ang palibot na mga higala. Huwag atong ipanghinaot nga bagumhaman na kining tuiga. At doon ay maayong balita nga ato ang mabota sa tua. Unsa kay maayong balita. Kadadlaw doon ay maayong balita. Depende mga higala sa pag-accept nato kanang mga naasoy nga balita. Ano? Dito sa muang lugar, sa Cotabato City, kaganihang tungang gabi. So, pastiran pagka isog kay mga tao dito sa mua. Uman ang first barn parliament election. Yan na, mo ni resulta mga higala. Wara na, binawiay na sila mga higala. Akiling mga magkalaban sa politika. Wapan naman ang politika sa ilahang tuwid karon.

0: Ang inyong masayran sa kinatibukan ng ato ang tulumanong tinig ng bayan. Headlines. Mga kadraga suspect mga higala na arrest o sa gipahigayong operasyon dito sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Headlines. Samtang sa pika sa bahin na pulisya padayon usama ginaimbestigahan ang nahitabong pagpanghold up nga pagpamusila sa usa ka animal care staff dito gyapon sa may lungsod sa Dato Udin na Sinsuat ang Maguindanao del Norte kagahapong adlawa. Lain ang usab nga panagsangka na itabo kaganyang kadlawon dito sa barangay Kalanganan o sa silingan nga barangay sa Cotabato City. Samtang sa pika sa bahin usab mga higala usa ka motorsiklo gikawat diri sa Dakbayan sa Kidapawan. Headline. Online threats sa SOC Sergeant Region mga higala natala na sa 65 ngadto sa mga eskwelahan ug kagahapong adlaw. Doon na po ay nahitabong shooting incident sulod o sa palibot sa Osaka eskwelahan sa Sultan Kudarat Province. Samtang nitabong panagsangka sa duha ka mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur nagresulta sa pagpamakwit sa halos 400 ka mga pamilya. Balita usab gikan dito sa Pangilbi mga higala tangin ninyo usa ka ambulansya o mao na ni gipasaka nagkaso katong ambulansya nga gigamit og gisakyan og smuggled cigarettes sa Lanao del Norte. Sa tumbay nadakpan usab sa PNP human naaktuhan kini nagdala og illegal nga droga. Babae mga higala no pastilan. Samtang sa pika sa bahin at ang iusab ninyo mga dugang nga mga balita mga higala balitang national. Malacañang dapat daw alerto ang mga alkalde sa mga transaksyon sa ilahang nasakupan. Headline. Mga detalye mga higala musunod na. Higop sa taga Kapidre. Okay, kopi yaki o okera. Okera po din ninyo bisag unsang kapihan mga higala. Human mo inumog tubig sa pagbata. Birahi o kape.
1: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ansa po niyong batiyon ka nang makakape ka? Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa kung huna-huna.
1: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
3: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
4: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ngano kayo nung kag-Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:15 na higala atong oras atong mga unang balitang pang-international. Dito mga higala sa Gaza kung diin na sumala pa na patay sa mga sundalo sa Israeli. Ang usa sa mga leader sa Hamas nga si Is al-Din al-Biek, leader sa arm wing sa Hamas sa amihang Gaza sa gipahigayong air strike sa Israel sa usa ka apartment building sa Nas neighborhood sa Gaza City ngadtong adlaw nga Martes gikumpirma sa

0: Malang puson sumala pa ang nahimong pagkikita ni US President Donald Trump ngadto sa mga sundalo nila sa Iraq. Ipasigarbo sa maong leader nga nahumana ang iyahang liderato og malang puson ng Amerika sa pagbatok sa mga ISIS group. Og wala usab gipalagpas niini ang nilabayng pangulo sa Amerika tungod sa hinay nga kampanya batok ngadto sa ISIS nga niatake ngadto sa ilang nasud sa Amerika. Sumala pa niini nga unang termino pa lamang niya na himong grabe ang pagbatok niini sa mga teroristang grupo. Gika subo usab niini nga dunay 4,500 ka mga sundalo sa Amerika ang namatay ug kapin sa 31,000 ang naangol gikan ang gisugdan ng gera nila ngadto sa Iraq. Si Trump niadto sa Iraq para bisitahon ng mga sundalo sa US military.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Sa mga balita nga nasudnon na higala. Atong lakpitan ang mga balita nga nasudnon na kung diin. Gilauman sa Bangko Sentral sa Pilipinas nga muhapak ngadto tali sa 6.4 hangtod 7.4% ang inflation rate sa nasud alang sa bulan sa September ni ining tuig. Sigon sa BFP nga gilaumang pagsaka sa presyo sa mga paliton kansa nagunang hinungdan sa epekto sa daot nga panahon kuno sa presyo sa mga utanon, isda, kanon ug prutas sa mga lokal nga mga merkado. Ang pagsaka usab sa level sa inflation kung sumala pa, nakatabang ang pagsaka sa padayon nga paglihok sa presyo sa produktong petrolyo. Ang paghuyang sa kantidad sa piso batok sa dolyar sa nilabay nga simana. Ming balansi matod pa sa pagsaka ang kalit nga pagunos sa presyo sa karne o ang pagkunhod kuno sa sukot sa kuryente sa susamang bulan. Magpabiling nakafocus kuno ang Bureau o ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga bagong pangkalibutan ng merkado, particular ang mga nitabo sa Middle East o ang mga kalamidad sa panahon aron na makahimo og angay ng mga lakang alang kuno sa ekonomiya.
1: Tinig ng bayan.
0: Tinig ng bayan. Samtang sa pika sa bahin, gipamahayag ni kanhi Executive Secretary Victor Rodriguez nga ilan ang gidangop ngadto sa Korte Suprema ang pag-usab sa Senate Impeachment Court sa conviction voting threshold batok ang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Attorney Rodriguez nga ilang question ngadto sa Korte Suprema doon na ba'y katungod o gahom ang maong korte nga magasugyot o bisan unsa mga pag-amenda o revision sa batakang balaod. Dugang paniini nga ang gihimo matod pa nga exclusion sa Senate Impeachment Court sa voting threshold magakonsidera nga pag-amenda sa konstitusyon kansa unconstitutional. Klaro matod pa nakalatid sa balaod nga ang Senado lang ang gihatagan og gahom sa pagtaral og pagdesisyon sa mga kaso sa impeachment tungod kay ang bugtong kagahom sa Senado diha lamang sa rules of procedure sa impeachment trial. Nag-insister usab nga matud pa nga ang rules of court bisan wala pa gipasakaan og impeachment case Vice President Duterte. Iklaro usab niini nga ang pag-amenda sa batakang balaod pinaagi sa Constituent Assembly CONAS nga nanginahanglan og 3/4 votes sa mga miyembro sa Kongreso. Anausab ang Constitutional Convention CONCON og ang People's Initiative. Gipakita lang matod pa sa impeachment court ang grave abuse of discretion rason nga gihimo lamang usab niyang iyang katungod isip usa ka Filipino protektahan ang batakang balaod pinaagi sa pagkwestiyon sa gihimo sa impeachment court ngadto sa Korte Suprema.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.23 sigalang atong oras, dugang mga detalyeng sa mga balita pinaagi sa tungkoban si Tinig 43 Juan Andro Tabugok.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Og manakit ganing kalawasan ayo kalimtiha panghapla sa Yaki Liniment Oil. Ang Yaki Liniment Oil nag-unang haplas na makawagtang sa daghang nga mga balatian o nasulay na sa taas nga panahon.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako, magkaya ka ng yung buhok pa wala. Napahak na niya, wala tubuan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo dito siya. Salamat dito, Yaki. Makakabang dito.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Ara sa Pilipinas, 24 minuto sumar milabay ang alas 5 sa buntag. In simultaneous broadcast kita karon nga sa atong mga sister stations ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM Davao Oriental.
1: Tinig ng
0: Bayan! Good morning nga sa atong mga taga-panamati. Diha nga napida karon nga mga tagnao. Siyempre, nakakape na ba? Dili lamang kape, special ang timpla alang sa masa lamian nga coffee experience. Coffee Yaki 7-in-1, tilawi ang kalahian.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.24 ang atong oras, Philippine Standard Time, sa Laray Garon, alang sa atong mga balitang provincial. Libot-libot na kita sa lain-lain nga parte sa Mindanao aron Siron. Ang mga katikarag mga development dito nga dapita sa lain-lain nga bahin dinhing bahina sa isla sa Mindanao. Unahon tabaghagpat garon ang taho gikan ditong dapita sa may area sa nga northern na Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito sa may northern na Mindanao, diin na mukabad sa 1.08 million peso nga balo sa ginaduang smuggle nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan at sa checkpoint operation dito sa kapatagan Lanao del Norte sa northern Mindanao ni adtong nakalabay nga adlaw. Nasakmit gikan sa usa ka van ang gimarkahan na easy patient transport vehicle. Uy, ambulansya ni. Ang 22 ka mga master cases sa Nufar Red ug 5 ka master cases nining Nufar White nga sigarilyo. Gisig pa ang 31 anyos nga driver o 19 anyos nga pasahero niini nga samang residente sa Sultana Naga de Maporo. Matod sa kapulisan, gikan sa maong lungsod ang sigarilyo o padung unta dito sa kapatagan. Gidala ang duruha sa kapatagan Municipal Police Station samtang ang mga nasakmin nga sigarilyo o sakyanan. Gipailawon na sa turnover sa Bureau of Customs alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.26 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dito nga bahina sa may atong Siron, ang mga katikarag mga development dito nga bahina sa may area sang duga nga mga tudling karon sa may area sang Caraga region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Inasigpaw sa kamot sa mga otoridad ang 29 anyos nga lalaking giila lamang sa alias nga si Moy Moy atol sa gilunsad nga bypass operation sa probinsya de Barangay Masgada, Malimuno, Surigao del Norte. Nasakmit gikan sa iyang kamot ang usa ka sasay sa ginadulahan sa bunga gikonsiderar isip ebidensya sa maong operasyon. Sa pagkakaroon anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:20 sa isang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa atong mga taho gikan ditong bahina gihapon sa may area sang Caraga region, nagalunsad sa bloodletting activity dito sa barangay Caniog sa may Surigao City. Ang Department of Health Caraga kauban ang City Health Office sa Surigao miduyog sa aktibidad ang lain-lain mga katawag ahensya sa gobyerno pinaagi sa voluntaryong pagdonar og dugo aron na makatampo sa pagadugang kinabuhi nga na sa mga nanginahanglang pasyente. Gipit sa ugda ang orga ang kining maong kalihukan nga sa matag donasyon sa dugo mahimo nga dako nga tabang gayud nga na sa pagpahatag og dugang katuigan sa mga pasyente nga nanginahanglan niini. Alas 5:27 Philippine Standard Time samtang sa dugang tudling sa atong taho karong buntag. Atong lakbit ng karon ang dugang mga development o mga panghitabo dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao. Diin dugang tudling sa atong mga taho dito nga dabita sa may area sang Northern na Mindanao. Usa sa mga development dito nga dabita atong siron na kining dugang mga katikaran sa may area sang Northern na Mindanao. Diin, dito nga dapita sa ilang dapita, gipailawan ang validation sa lungsod sa Kaswagan sa Maylanao del Norte alang sa Hall of Fame Award sa National Literacy Awards sa 2026. Gipahigayon sa mga tinunan sa DepEd ug Literacy Coordinating Council ang review, interview o pagigsusi sa mga programang dokumento sa munisipyo kabahin sa literacy. Nakabaton o dugang national recognition ang LGU tungod sa mga programa niini sa literacy o community development. Lakip ang mga inisyatibo nga nagatumong sa pagbalig-on sa edukasyon o pagbag-o sa mga conflict-affected community.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ato panginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan samtang dugang tudling didtong dapita sa may area sang Northern Mindanao. Di insigpaw ang usak lalaki nga adunay kalapasan sa Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines sa puwersa sa kapulisan sa pagpanguna sa Bantar Municipal Police Station alas 2:40 sa hapon. Didong barhina sa maya barangay Kalanganan, Lower Bantar, Lanawa del Norte. Ang dinakpan, 22 anyos kining Minyo gamunupyo sa maong baryo. Subay sa report, ang pagkasigpaw nining sospek gipa tuman pinasikat sa warrant of arrest sa tungod sa kasong kalapasan nining PD 705. Diin kalambigit kini sa pagpanghilabot nga na sa kalasangan nga walay permit nga dunay piyansa nga 30,000 pesos nga giisyo ni Judge Ali Ombra Barcaraman sa Regional Trial Court 12 Judicial Region Branch 4 sa Iligan City.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:32 ang atong oras sa Philippine Standard Time. O yan, nasa linya ang atong kauban. Ano? Gikan na dito nga bahina sa may area sang Panguil Bay. Dugang detalye, kilambigit na itong nasikpaw nga ambulansya. No? Nagkarga noong mga smagol nga sigarilyo. Dili pasyente. Atong siren ng detalye. Gikan na sa atong kauban sa Joy FM Panguil Bay. Nasa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Naharang o nasaknit sa kapulisan ang gibanabanang ana sa 1.8 milyon ka pesos nga balor sa gituang smuggled ng mga sigarilyo. Atol sa gipegayang checkpoint operation sa Purok Uno, Barangay Bansarvilla, sakop sa lungsod sa Kapatagan, Provincia sa Lanao del Norte. Sumala pa sa report, gipara matupas sa mga sakop sa Sikan Provincial Mobile Force Company o PMFC ang usa ka ambulance nga Toyota Hiace nga nagbiyahe gikan sa Sultan Naga, Dimapuro, paingon sa Kapatagan. Sa pag-inspeksyon, nadiskubrihan sa operatiba sulod sa sakyanan ang 22 ka mga master cases sa sigarilyong New Far Red o 5 pa ka master cases sa nagkalain-laing klase nga sigarilyo. Garisto sab ang driver nga 31 anyos o ang pasahero niini nga sakay nga 19 anyos. Silang duha karon ang mga taga-residente sa Purok Otso, Poblasyon Sultanaga, Dimapuro. Idala sila sa Patagan Municipal Police Station alang sa dokumentasyon. Ang mga sigarilyo usab o ang sakyanan temporaryo ang nasa kustodiya sa Sikan PMFC samtang gihulat ang formal nga pagtunol niini ngadto sa Bureau of Custom alang sa tukmang disposisyon o legal nga aksyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gawbang Renzo Malinog gikan Joy FM Panguil Bay. Samtang dulan 4,500 ka mga mag-uma sa rehiyon sa Caraga ang naapektuhan ning epekto sa El Nino. Diin na humay ang pinakadakong naapektuhan sa pananom tungod sa grabing kainit subay sa gipresenter nga datos gikan sa DRRM focal person sa DA Caraga. Subay sa datos sa Department of Agriculture Caraga, mukabat sa 6,593 ka hektarya nga umahan ang naapektuhan sa maong panghitabo nga misangpod nga nasa pagkawagtang sa gibiraban ng 5,978 metric tons nga humay nga balora 237.4 million pesos. Gawa sa humay naapektuhan usab ang mga umahan sa mais sa maong rehiyon, mukabat sa 253 ka mga mag-umang naapektuhan oga 368.85 ka hektarya sa uma sa mais ang naapil sa kadaot. Diin nakapin na 200 metric tons ang produksyon ang nawala og naapektuhan. Tungod sa dakong epekto sa El Nino sa sektor sa agrikultura, nag-andam na ang gobyerno og mga lakang og programa aron matabangan ang mga mag-umang naapektuhan sa matag probinsya. Dito sa Caraga Region, laki pa sa mga lakang ang pagbaligon sa pagmonitor sa kahimtang sa mga umahan o paghatag og tukmang intervensyon aron maminusan ang kadaot sa mga pananom o matabangan ang mga mag-uma nga makapadayon sa ilang panginabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala sa atong pagbalik, dugang tudling sa atong mga tao human ini.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oy?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Gano'n po?
12: Eh, marubi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pag-is anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, dako ang pagpasalamat sa persons deprived of liberty sa Surigao del Sur District Jail. Human gipahigayon ng usa ka health caravan ni adtong nakalabay nga adlaw, dala ang tema nga bringing care, inspiring hope, building a healthier tomorrow. Ang kalihukan nagtumong sa paghatag og himsog nga panlawas ngana sa mga pinariso pinaagi sa pagpahatag niini nga mga gikinahanglan nga medical nga atensyon. Gibutyaga usab nga ang nagkadaiyang libreng serbisyong medikal ang gidalit ngadto sa mga PDL ang giambit usab sa lain-laing ahensya sa gobyerno. Lagi pa sa napahimuslan sa mga pinariso maong medical check-up, libreng tambal, dental health, eye care o health education.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong taho dito nga dapita sa may area sa Northern Mindanao. Angol ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kining giluba sa iyang 45 anyos nga igsuon taliwala sa pagpanalalis dito sa Brocuato, Barangay Batangan, Valencia City, Bukidnon, alas 2:40 sa kadlawon kagahapon. Nilugwa nga na sa paunang pakigasusi sa Valencia City Police Station nga human sa ilang panaglalis. Miuli ang suspect sa iyang panimay, ni kuha kutsilyo og mibalik sa dapita, diin iyang gidunggab ang iyang igsuon sa walang bahin sa iyang lawas. Sa daling gidang adto sa Valencia City Polymedic Hospital ang bigima, diin anana kini sa luwas nga kahimtang. Sa laing bahin, nadakpan usaba sa mga may responding otoridad ang maong suspect diha sa iyang puloy-anan o gitanggong nakaroon nga na sa Valencia City Police Station, samtang padayon ang investigasyon.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 sa Philippine Standard Time, madugang sa atong mga taho karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang dudling sa atong mga balita karong buntag, atong lakbitan karon ang area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Atong sayron ang pinakaulahing development usaba dito nga bahina sa may area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dito nga dapita, misal mo, sa livelihood training ang kami sa isenta ka mga beneficiaryo ni ining Pantawid Pamilyang Pilipino Program con 4 Peace dito sa Barrio del Pilar, New Corilla, Davao del Norte. Isip akabahin sa programang pagpalambo sa ilang kahanas sa pagpanginabuhi ang mga partisipante ngadto sa duha ka grupo kining gitunga. Diin ang unang grupo nakakat-on sa paghimo og dishwashing liquid, samtang ang kinuhang grupo gibansay sa paghimo og longganisa. Gipahigayon ang maong training pinaagi sa managtambayayong sa Barangay del Pilar Public Employment Services Office kon peso og 4 piece aron mahatagan ang mga beneficiaryo og dugang kahibawo og kahanas nga mahimo nga magamit sa ilang panginabuhian og dugang kitaan nga nasa ilang kinabuhi.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:34 ang atong oras. Gipailaw sa stress debriefing og psychological first aid mga magtutudlo sa New Corilla National High School sa probinsya sa Davao del Norte. Human ang nahitabong online threat nga nakapabalaka sa mga estudyante og mga magtutudlo ginikanan og komunidad. Gihatagan sila psychosocial support binagi sa koordinasyon sa Municipal Health Office ingon man MSWDO og MDRRMO og DepEd New Corilla District. Tumong sa mga intervensyon nga matagad ang mental og emotional well-being sa mga magtutudlo, matagan sila og luwas nga kahimtang aron mapadayag ang ilang kabalaka og mapaligo ng ilang coping mechanism human nga mga hadlok nganha sa ilang na sinati nga bahad. Pipila usaba ka mga estudyante ang mi-appeal sa maong intervensyon, samtang gipahugta na karon sa New Corilla Municipal Police Station ang seguridad sa mga eskwelahan isip lakang aron malikayan ang posibleng mga hulga sa seguridad.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Para sa Pilipinas, alas 5:39 Philippine Standard Time. Atong balikan karon ang linya na sa atuang linya karon ang atong kauban gigan sa may area sang Panguil Bay. Usa ka babae ang nadakpan sa PNP human maaktuhan kini nga nagdaog illegal nga droga.
1: Tinig ng
0: kanayunan, tinig ng detalye gigan Joy FM Panguil Bay. Ana sa linya si Ren Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
8: Dakpan sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga babae atol sa police operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Alas 11 ang takna sa buntag. Ito nakalabay nga September 29, 2026. Sumala pa sa report sa kapulisan na matigdan sa usa ka police nga nagsulob og civilian attire ang usa ka suspect, samtang nagkupot kini og sachet nga gituho ang shabu og improvised drug paraphernalia. Gidoldayon sa pulis ang babae og dihang nagpaila isip pulis og nigipahibalo sa iyahang pagdakop. Narecover dayon gikan sa suspect ang duha ka putos nga gituho nga dunay sulod nga shabu nga may gibugaton nga 0.2 grams og gibanabanang katidad nga 1,360 pesos base sa drug standard price. Nakumpiska usab ang aluminum foil, improvised glass tutor, lighter o gamay nga karton nga giilang report usab nga matud pa usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspek anaa na karon sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghanga salamat gawbang Renzo Malinog gikan Joy FM Mapanggal Bay. Good morning sa ato mga silingan dihang dabida.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Sa dugang tudling sa ato nga mga taho dito nga dapita sa may area sa Davao, gikumpirma sa tagong police station nga adto sa katauhan nga nadakpan kay ang suspect sa pagpangransak sa usa ka establishmento sa Tagum City nga nahitabo alas 11 kagabi. Sumapa nga human na nakadawat og taho ang PNP paspas kining may responde sa baga panguna ni Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan na og nasikpaw gayod ang sospechado. Sa initial nga impormasyon aduna matudpay nalimas nga kwarta og cellphone na maong suspect. Sa karon anaana sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras samtang gipa higayon sa Environmental Management Bureau 11 kon EMB 11 ang field technical assessment sa taga Balaubaw River kagahapon aron masukod ang flow rate o kadaghan sa tubig nga mulabay sa suba panahon sa taga Uwan. Importante matulpa ang maong assessment aron makuha ang dato sa kapaspason sa dagan sa tubig giladmon na discharge o dilution capacity sa suba. Makatabang kini sa paghubad sa resulta sa water quality testing o pagtino sa angay nga gamit sa tubig sa taga Balaubaw River. Kabahin kini sa padayong proseso sa pag-classify sa maong suba. Nagasugod ang proseso ni adto nga nakalabay nga adlaw pinaagi sa ocular survey diin unom ka water sampling station sa Angiila. Gisundan kini sa flow rate assessment ni adtong nakalabay pa nga semana panahon sa tag-init. Ang bagong assessment ang naghatag og dato sa alang sa ting-ulan aron mas makum kompleto ang hydrological profile sa maong suba. Gipaabot usab nga ipahigayon sa EMB 11 ang public hearing karong Oktubre 22 diin mutambo ang mga stakeholders ug makuha ang ilang mga suhestyon ug impormasyon. Ang tanang datos nga makolekta gamiton isip technical nga basihan sa opisyal nga pag-classify sa taga Balaubaw River ubos sa Philippine Clear Water Act.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang gipa higayon sa Davao City Police Office o gagipakusgan ini ang Barangay Peacekeeping Action Team pinaagi sa Bipat Olympics kagahapon nga adlaw sa DCPO Grandstand Arma Paligon ang panag-uban o koordinasyon tali sa kapulisan o community partners. Gipangunahan ni Police Colonel Peter Bauzona Madria ang City Police Director uban si Police Lieutenant Colonel Angel Sumagay Say ang hepe sa PSSO ug uban pang mga opisyal ang kalihukan nga gitambungan sa Bipat gikan sa nagkadaing police station sa pinaagi sa nagkadaiyang dula ug mga kalihukan. Napalambo ang teamwork sa mga camaraderie sa Bipat sa Barangay Tanod ug Kapulisan. Gihatagan usab kini og higayon kining mga force multipliers nga mapaligon ang ilang kahibawo og kana sa pagtabang sa peace and order, crime prevention og public safety.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras samtang luksuhan ta ang mga taho ditong dabita sa may area sang Barm Region. Sa iron ta ang pinakalahing katikaran usab ditong dabita din duha kabalay ang nasunog gilamoy sa kalayo gini samtang usan ini ang totally damage nga nahitabo dito alas 2 sa hapon dito sa Pascuala Road Rosary Heights Mother Barangay Cota Bato City. Gika na yon sa BFP nga dayong responde ang ilang istasyon human madawat ang report ana sa advanced stage ang kalayo dihang miabot sila apan dali nila kining napawong. Ginatayang ana sa 250,000 pesos nga balora sa kadaot samtang upat ka individual na nakabaton sa physical injury sa tulo ka mga sibilyan o usa ka personnel sa Bureau of Fire Protection. Electrical related ang usa sa mga ginilili nga angulo nga sugdan niining maong kalayo apan gikinahanglan pa kining kumpirmahon sa ipadagayon nga scene examination o laboratory analysis. Samtang giawhag sa Cotabato City Fire Station ang publiko nga dayong i-report ang bisan unsang insidente sa sunog aron paspas usab kini nga marespondihan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa ditong bahinag yapon sa may area sang Barm.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga bahina sa may area sa nga Barm, diin nagpalagayan sa third quarter meeting sa tinuig nga 2026 ang City Disaster Risk Reduction Management Council sa Cotabato. Diin nagihisgutan sa pagpulong ang update sa pagpatuman sa mga programang aktibidad sa Disaster Risk Reduction Management. Gibutyag usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office ang ilang second quarter accomplishment report. Samtang gika-report usab ang unom ka mga nag-unang buhatan sa lungsod ang paggamit sa pondo sa ilang DRRM fund.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa mga tudling sa atong mga balita karong buntaga. Gikan na dito nga bahina gihapon na sa may area o atong lugsuan karon ang mga taho development gikan dinhi sa Region 12.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Diin dinhi nga bahina sa Region 12, abot sa 50 ka mga land titles ang gipanagtag sa Department of Environment and Natural Resources kon DNR Region 12 sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Sultana Kudarat. Diin gihimo ang distribusyon sa Ilaom sa Handog at Titulo Program kung asa 23 ka titulo ang gipanagtag nga na sa mga benepisyaryo gikan sa Isulan, Esperanza, President Quirino og Lutayan nga milangkob sa kapin 10 hektaryas nga luna. Samtang duha ka special patents usab alang sa multipurpose building ang gihatag sa lokal nga panggamahanan sa Kalamansig. Gipamahin ang nabiling 25 ka titulo sa Libak, Palimbang, Kalamansig nga langkob nining 20 hektaryas. Sigon sa DNR, tumong sa Handog Titulo Program nga mapapaspas ang paghatag sa land patents sa mga kwalipikadong land occupants aron nga masiguro ang ilang seguridad sa pagbato nining yuta o makatabang na sa ilang socio-economic development.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nasa 19 ka mga individual ang nakasinati sa panic attack human hitabo ang insidente sa Isulan National High School sa Barangay Kalawag, Isulan, Sultan Kudarat kagahapon. Dahil nga may responde ang Philippine Red Cross o nagahatag sa paunang lunas nga nasa mga apektadong mga individual nga nasa school clinic. 5 ka mga individual usab ang nahatagan sa psychological first aid aron nga matabangan sila nga makayanan ang epekto sa insidente. Nagdeploy sa bang PRC sa Emergency Medical Services o welfare teams nga naka-standby sa maong tunghaan. Lakip nga gipadala. Usa gipadala ang Cotabato o South Cotabato PRC ambulance nga may unom ka mga personal og Sultan Kudarat VERV team nga adunay tulo ka mga personnel.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:49 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Higala kadto ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Higala alang sa himsog o aktibong bata pa inuma sa Kidiyaki Vitamins nga adunay chlorella. Dungan ang tamang pagkaon o healthy lifestyle, siguradong adlaw-adlaw piskay ang imong bata.
11: Masarap ang pakiramdam ni Sambra Sali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
13: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
14: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
13: 7-in-1.
14: Tapos po?
13: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
15: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
16: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
14: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
16: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
15: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig, tinig, Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, 51 minutos human milabay ang alas 5 sa bundag. Karon alang sa atong mga balitang lokal.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Una tang hagbaton gining taho og development gikan sa May P Palma area. Ana sa linya ang atong kaubang si June Villasoto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June. Kaubang June. Okay, okay. Ikaw ba nga, June?
17: Nagsagawa ng konsultasyon ang Hotel Copi Palma dito sa bayan ng Alameda para sa panukalang pagtatayo ng 10 MVA Alameda Substation sa Barangay Kitakubong, Alameda, Cotabato. Dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga kinatawan ng Hotel Copi Palma na kinabibilangan mismo ni Hotel Copi Palma Acting General Manager Ezequiel Ivalle at Engineer Leonardo Alandone at Board President Board of Directors President Dr. Orlando Panzo. Dumalo din ang mga barangay officials ng Kitakubong na pinangunahan ni Kagawad Angie Barinas, ganyan din ang mga residente mula sa Prop 1 at Prop 2. Sa kanyang inspirational message, sinabi ni Engineer Ivalle na ang komunidad ay kinakailangan ng magbigay ng suporta at makiisa sa makabagong proyekto na ito na nagsusulong ng pagpapalakas ng serbisyo ng kuryente sa lugar. Ayon kay Landoni, ang pangunahing detalye ng proposed 10 MVA Alameda Substation ay magbibigay ng bagong lakas ng electric power para sa mga residente at kinuha sa nasabing konsultasyon ang kanilang pananaw hinggil sa pagtatayo ng konstruksyon ng nasabing infrastruktura. Pagi ito ng pag-ipag-ugnayan ng Hotel Copi Palma sa mga barangay officials at mga residente sa nasabing bagong proyekto na layong magbibigay ng mas mabuting paninirbisyo sa nasabing lugar. Samantala sa bayan naman ng Mitsayap ay malugod na tinanggap ng Mitsayap Municipal Police Station ang Red Orchid Award matapos na makapagtala ng 102% overall rating. Ayon sa Mitsayap PNP, kinilala sa nasabing award ang kanilang pagpapatupad ng tobacco control policies at pagpapanatili ng isang healthy and smoke-free environment. Ang criteria ng nasabing pagkilala ay taon-taon na sinusunod ng Department of Health para doon sa mga para sa mga munisipyo at mga ahensya ng pamahalaan na tumatanima rito. Ang pagkilalang ito ayon sa Mitsayap PNP ay resulta ng samasamang pagsusumikap ng kanilang mga personnel sa pagsusulong ng kalusugan, disiplina at maayos na serbisyo publiko. Patuloy naman di umano ang pagpapatupad ng kanilang himpilan ng mga hakbang para mapanatili ang smoke-free environment at naisulong ang tobacco control policies sa kanilang workplace. Yan ang mga latest na balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka ba nga June Villasoto gikan sa May P. Palma area dinhi sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
0: Tawad na ito ang update sa presyohan sa karne. Dinhing napitas na bayan si kinapahon. Ana sa linya si Tinig Trenta Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
18: Mga katinig, mauni ang mga nag-unang presyo sa karneng baboy, manok o baka sa atong merkado karon.
19: Regular na presyo sa manok, sa one whole chicken mapalit sa 200 hanggang 220 pesos per kilo sa mga chicken parts. Ang chicken wings, 230. Drumstick o legs, 230. Thigh, 230. Breast, 240 kada kilo. Isaw o tinae, 180. Gizzard o batikulon, 160. Chicken atay, 180 per kilo. Sa karning baboy, mao kini ang presyo gikan sa mga meat vendors by parts o per kilo. Ang tiyan, 320. Perna, 300. Abaga, 300. Pork chop, 320. Ang maskara, nasa 260. Spare ribs, nasa 260 kada kilo. Ang ulo o maskara, 280. Ang tiil, 260. Bukog, 260. Og atay, nasa 250 pesos per kilo. Sari-sari, 150 pesos per kilo. Sa karning baka, regular cut ng unod, 380 hanggang 400 ang kilo. Beef shanks, 380 hanggang 400. Steak cut, 420 hanggang 460 ang kilo. Buto-buto o ribs, 280 hanggang 300 ang kilo. Ground beef o giniling, 380 hanggang 400 ang kilo. Og mao kana ang mga presyo karon sa atong mga komon nga karne at sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini ang inyong kauban, Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan. Tinig ng Bayan.
0: Daghanga salamat Junior Rapi, samtang dugang tudling sa atong mga balita nga lokal gihatagan na karon og igong pagtagada sa provincial government uban ang Philippine Statistics Authority ang kaimportansya sa husto og komprehensibong datos aron nga mapahapsay nga mapatuman ang mga programa sa gobyerno og makita ang tuod nga estado sa lokalidad. Sigon sa gobernadora, prioridad sa provincial government ang pagpangalap og datos sa labi na sa agrikultura o fisheries sector aron makakuha sa eksaktong resources nga adunay gikinahanglan na usab nga intervensyon. Plano karon sa provincial government nga mukuha sa napulo ka mga enumerators matag munisipyo nga maoy manguna sa pagkuha og datos sa mga nagunang commodity sa dinhi sa probinsya. Gitataw usab ni PSAO IC Chief Statistical Specialist sa Norhaya Tula kang Governor Emilio Mendoza ang proseso sa data gathering methodology o ingon man validation na naadusab kining makigtambayayong nga na sa provincial government alang sa hapsay sistematikong pagpangailap ni ining mga gikinahanglang datos.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:57 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang nagasugod na usab ang pag-submit o mga parola dinha sa Barangay Avenue dinhi sa Kinapawan City o atbang sa City Hall. Din makita usab ang mismong building ang aduna na mga parola. Kinipagpangandam usab sa Haduol nga Festival of Lights sa umabot nga buwan sa Disyembre. Pamatuol gipalugwa na ang mga sumbanan alang sa paghimo usab og recyclable nga mga parola sa mga mulangkob nga mga grupo og individual gikan dinhi sa lungsod.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Alang sa atong police report, garong buntaga na sa 20 gramos nga gidudahang sa buog tulo ka bala sa .45 caliber pistol ang na-recover sa mga otoridad sa ginpirigay nga search operation sa Procrislam, Barangay Dagupan, Kabakan, alas 6:50 sa buntag kagahapon. Gipangunahan sa Kabakan PNP ang maong operasyon uban ang 1st ug 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company. Ang nanahimong target mao si alias Noemi nga nakalista sa PDEA isip usa sa mga subject sa law enforcement operation. Nakumpisa sa ginpirigayon nga paghalughog ang tulo ka dagko og duha ka gagmay nga sachet sa ginadudahang shabu nga balor 136,000 pesos. Ang suspect ang anaa karon sa kustodiya sa PNP.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga, dugang tudling sa atong mga balita, arestado ang usa ka 55 anyos nga mag-umahuman ang search warrant usab sa puwersa sa PNP didong bahina sa General Luna Carmen na ala 1:41 sa kadlawon kagahapon. Ang suspect ang mulupyo sa maong dapit. Na-recover gikan sa ginpirigayon nga paghalugog sa iyang panimay ang .45 caliber Colt MKIV Series 80 pistol, usa ka magazine og tulo ka live ammunition sa usa ka holster og tulo ka sachet, unod ang ginadudahang shabu nga anaa sa 0.5 grams nga aduna kidadibok ang balor 3,500 pesos. Sa kasagsagan sa operasyon, gikareport sa bang kalit nga paghinay og paghagsa sa suspect tungod niini nga blood pressure nga dayong gida ngadto sa Carmen Municipal Police Municipal Health Office.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Ipuntuan na sa isang atong oras sa higala kadong gilangkuban sa atong unang hunat sa atong balitaan karong adlaw ng Huwebes petsa uno. Unang adlaw sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Sangan sa atong mga kaubanan o mga tagapalamati din ang bahina sa may Northern Mindanao pinagit sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinabawan sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
20: Anga uy. Sa mukayo ang ganado kapsul karon priba.
21: Ngano di ay pre?
20: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
21: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
20: Alangan pre. Anga lagi.
21: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
20: Ganado kapsul pre.
21: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado kapsul pre.
20: Ganado Capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel. A quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
22: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
23: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kwan-kuti, nawala ko siya.
22: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Isaya sa ating mga orasan na 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Ito lamang sa Joy FM.
0: M
2: Maayong buntag mga katinig. Welcome to sa ito ang programa, ang primetime edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Goodbye September. Welcome October. Pitsa uno na sa bulan sa Oktubre. Adlaw nga Huwebes o 40 kaya Oktubre naman.
3: Yes, pampa good vibes. Un dia, pinakaunang adlaw kaubang dos, no?
2: Espanyol, ha?
3: Oh, Espanyol. Mga iha, iho, mga mujeres liha, no? Siyempre, kay unang adlaw kaubang dos, tong good vibes yun dapat, kay coming na ang bear.
2: Mga na yung high energy po kayo ka?
3: Mag high energy ta, kay init na ba kaayo pag, pag way ulan?
2: High energy, very high pod, very high ang mga events nga nahitabo.
3: High price pod.
2: High price pod, yeah.
3: Yes.
2: So, mga katinig, gahapon atong gihisgutan na kining dugay na po natong ginahisgutan kining il ninyo nga atong gisagubang karon, but generally mura og lucky pa ang uban nga mga probinsya, kaya doon na pa yung mga ginagmayng ulan nga dala ni aning mga bagyo og intertropical convergence zone.
3: Dani, naana po ikuan, umaabot nga bagyo, pero ang prediction, base sa pag-asa, basin daw og dili gyud totally musulod sa Philippine Area of Responsibility. Murag ikogra daw ang maka... Ikogra. Oh, yes.
2: Pero no, maka-apiklo gihapon siya. Oh. Doon na po yung gina-expect ng mga ginagmay ng mga pag-ulan.
3: Yes.
2: Sa pipila ka
3: bahin. Pero more on sa Luzon, kaubang dos.
2: So, mga katinig, hapit na kay Pizza Uno na, Pizza Tresa. Adunay na kung lumba na po sa kabayo nga pagahimuon diha sa Libuna, no? National Horse Show gihapon kini nga tambungan sa lain-lain mga horsemen nga nagikan sa lain-lain 14 ka mga clubs sa ilalom sa Philippine Horsemen Federation na diri sa tibuok Pilipinas. Pero si ano ba, Attorney Caloy Bautista, murag naka-eskwela.
3: Attorney Caloy?
2: Yeah, murag naka-eskwela siyang tag-antagan.
3: Bautista?
2: Sorry.
3: Abi na kong naibagong Bautista nga bago. Sarate?
2: Oo, murag naka-eskwela siyang tag-antagan. Kaya ang gahapong adlaw, paspas kayo nga nagdesisyon ng Korte Suprema. Human nga dunay tulo ka petition nga gisang at diya sa Korte Suprema, mahitungod yes. Aning 3/4 nga threshold.
3: Voting threshold sa Senado,
2: sa
3: no?
2: Sa Senado. O practically, gimintayin gihapon ka itong 3/4 nga ano?
3: Nga denominator. Wala na bag-o.
2: Two-thirds nga threshold.
3: Wala na bago.
2: Wala magbago. Yes. Agi pag-respeto sa Constitution. Yes. Ang ikaduha, agi po o pag-recognize nga dili basta-basta nga bisag kinsa na lang mag-file og impeachment complaint against any impeachable.
3: Pero ang numerator ka ubang dos, mao ang nabago. Buti pa sa vote kung 24 ka senador o not within the coercive power sa ano, pwede sa Senado, dili siya mustik sa 24.
2: Alang-alang, ihapon ni mo itong wala na ka-apil.
3: O, ang nagtago, imuhang pangitaon, magdala kag microscope, kung asa sa Pilipinas.
2: Morag common sense man kayo.
3: Yes. Na. Na may siguro, practicality.
2: Mo nang naitag-antagan. Si, nalaba si, ano, ginapaling kamutan nato kay naputol man loy si attorney Jojo Alabi ato siya ang kahinabi mahitungod ni ani, but hindi siya yung mga katinig nausab ang threshold, but in the same way kung niubos ang number required sa pag convict, mas niubos isab ang number required sa pag acquit. So ang grounds mga katinig sa Supreme Court, dili siya

0: Mag-mini mo?
1: Dalawala.
0: Ah, wala.
2: Oo, naakadiri. Kami, wa diha.
0: Nabakko diha. Oh, sa ininchik pa to, nabarko diha.
2: Nabakko diha. O nababakko diha.
0: Ah, nababakko diha.
2: Ang sani mining.
0: Ibigibalhin dahil sa pikas din niya. What about this time, attorney? Hello? Good morning, attorney. Attorney?
1: Good morning, Rome.
0: Ah, klaro na, attorney?
1: Para, medyo okay na.
0: Ah, okay.
2: So, naanami diha. Bahalag. Ginagmay.
0: Ah, kumusta man na Amicus Radio? Amicus Radio.
2: Amicus Migo.
0: Murag nagkamikus-miko sa mga impeachment attorney. Daghan ng napulaan, daghan ng naglagot. Kaya ano na ka ng boring, dragging na daw ko, no? But of course, it is a constitutional process nga dapat atong antusan nga subaybayan. Aduna decision ng Supreme Court gahapon, attorney, mura og dili kay mura gijunk ang three petitions against aning decision sa impeachment court nga ibaba ang threshold sa voting for impeachment conviction and acquittal. Unsay imo ang reaction niya ni attorney?
1: Room night tulo ka petitioners nga nag-file sa ipadeklara ang katong ruling sa Senate as impeachment court na unconstitutional katong ruling nila na 3/4 vote. Kaya nga ang maging denominator katong legally and actual nga naga-participate dito sa proceedings. So mauna ang ako pagkabalo, ang ilang grounds is transcendental importance. Ano bang importante kayo ng mga butang, mauna nga nag-file sila o petition.
0: Ang grounds of petitioner.
1: Pero outright, dismiss sa Supreme Court sa duha ka grounds, no? Kung lack of legal standing, no? Natawag na to ng locus standi. O ang isa, prematurity. Kaling locus legal standing mo doon, kailangan magbati mo mapakita na ikaw yun ang affected na person.
0: Injured. Masakitan. Hurt ka.
1: Injured. Ikaw yun ang nagkaroon ng nag-suffer tungkol sa panghitabo o sa tungkol atong pagboto sa Senate as impeachment court. O kanyang prematurity, ginay nga sa Supreme Court na dili pa right ang maong petition for decision tungod kay
0: attorney. Kana atong klaruhon, attorney, nganong dili right nga ang ilahang basihan man nga ang decision mao man ang kasagarang reklamo sa mga DDS, no? Why is it not right when in fact the decision has already been made by the Senate Impeachment Court?
1: Ang pagkabalo, dili pa sa right for decision tungkol kay ang impeachment court, wala pa man po na buto. So, wala pa takabalo sa result. Nga, wala pa po na hitabo. Kanang, yun nga two-third, base sa kung isa na to ang legal or kanang actual na nag-participate sa impeachment proceedings, wala pa man na hitabo. Wala pa man na hitabo with ang counting. Gibot na 16. Gibot na sa instead na 16, gibabaan nila ang kuhan, numero.
0: Sa simplistic kapag lantaw, attorney, sa simplistic kapag lantaw, but ba pasabot ni Ana nga mura og lisod ni siya aksyonan at this time because pwede man nga 16 gihapon ang butog yun at the end of the day?
1: Oo, posible. Kaya kung halimbawa, sipot yung ubang pa. mo support ang upat mga

0: chuyển tới option. So cái thing tuman dia pun tung tung tu, ya.
1: No, mana premature.
0: Mana ang role ito treatment.
1: So mau premature pun. So,
0: oh, premature pa siya. Dapat sa bot dili pa right kumbaga hinom kumbaga para aksyonan ang maong petition. Yeah, pero gitry do yan ng Rob, no? Base sa ground na transcendental importance. Kay usahay namang gano yung mga no, bisan dili ka-fighting sa maong issue, pero na ay mga butang na kinahanglan na i-decide sa Supreme Court tungod sa iyang extraordinary nga pagka extraordinary nga issue nga dapat pag-resolve nun sa Supreme Court.
1: Aha, but mapasabot niya ni Attorney kana nga klase sa petition can only be entertained by the Supreme Court after ang Senado nagboto na og conviction or acquittal against sa the Vice President.
0: Ang akong tanaw, nga nung wala sa tama na siya, pero ang usanang tanaw, nga nung wala sa legal standing, tungod kayo dili man siya katong mga petition
1: party involved.
0: Man sila directly na affected sa kung whatever would be the decision or resolution sa Supreme Court. Ang pwede na party lang ito is maybe si Vice President Sara Duterte kaysa man ang tanaw niya. Kasi ang tanaw niya ang maapektuhan sa maong maging desisyon kung matabok man ang
1: group ay babaan. Attorney, ano na mga yung mga cases diha sa Supreme Court nga bisag dili sila party involved, ano na gitawag og independent intervenor? So, usually, mahitabot ni sa Supreme Court kung ano na yung mga questionable nga or dako kaya nga mga issue o anybody can file a petition as an independent intervenor, pero ang buot pasabot ani, aduna na yung nauna nga naka-file. Sumura og mo appeal lang siya. How is it different? There is a maong kaso.
0: Ang interview ng mga different mga besya sa kanang ginatawag na itong kung nga na'y kaso, ngayon mo kang interview na kung nga na'y kaso, unya, kanang kaso, i-accept na sa Supreme Court. Kaya ongoing na, tapos later lang siguro ng time, may affected ka sa maong issue. So, pwede ka mag-interview.
1: Meaning?
0: Isa ka sa mga, ngayon na itong indispensable party sa maong, ma-interview ka tungkol ka ikaw usa sa indispensable party.
1: So, i-prove din mo nga ikaw is... you have to prove first nga ikaw is an indispensable party.
0: May mga kwan magod, Rob, na yung mga isyo nga pwede may bisantin siya, pwede mag-intervene o mag-file petition. Ano ba ka ng taxpayers suit, gano'y gano'y nila?
1: Okay.
0: Halimba, kung na-involve budget, public funds. So pwede ka mag-intervene niya o pwede ka mag-file a petition. Tulad kay affected ka being a Filipino citizen.
1: But in this case, CVP sa Duterte ang direktang apektado, which also means, attorney, pwede...
0: Kapag tawag na itong kanang citizen suit, yan, ginaingon nila. Being a Filipino, affected ka. Yan na, mga issue.
1: On the basis siguro, attorney. Hello, attorney. On the basis of lack of legal standing, but pasabot ang pwede nga mag-file og kaso ni ani si BP Sara Duterte. But at the same time, duha ka grounds man eh ang katong premature. Bisan pa og pwede si BP Sara Duterte mag-file og kaso, the fact nga it is premature, pwede niya pagahimuon sa panahon nga aduna nay butuhan nga nahitabo.
0: Pwede yapon nga.
1: Tama ba?
0: Bisbita sa Supreme Court, bisa si VP Sara pa ang nag-file sa petition, pwede yapon, i-dismiss sa Supreme Court for being premature.
1: Aha. So,
0: the front of prematurity.
1: Aha.
2: Attorney?
0: Wala pa yung butong ng tabo.
2: Attorney, dili ba po pwede, attorney, nga muingon pananglitan ang usa sa nagpetisyon si Attorney Vic nga for now is very close sa mga Duterte. Dili ba pwede maingon nila nga affected me kay nakita na mo nga ang numero kanang mupabor sa acquittal walay ing ana nga perspektiba. Kini nga question is for those who are really very hard sa pag or pushing very hard for Inday Sara.
0: Si Atty. Vic Mango nag-file petition on his own. Wala siya nag-file petition
2: as supporter,
0: as counsel, as lawyer of VP Sara. So, muna nga, gi-dismiss siya for lack of legal standing. Hindi ko siya mo file on behalf kay VP Sara, pero dapat ang petition na dito si VP Sara, dili siya. Hindi lang siya nag-represent, pwede na mag-represent lang siya sa kay VP Sara. Pero ang natabo is siya mismo ang nag-file ng petition.
2: Sa imong basa, attorney, nga nung wala ka na gihimo sa mga sa naa sa defense counsel? Walay pag-petition sa
0: imo? Oo, nabawaan ko nila ang siya mahitabo sa petition kung sila mismo ang nag-file.
1: Mm-hmm. Attorney, ang decision sa Senado gibuhian kini niadtong September 23 and around 1 week kay September 30 niguwa ang decision sa Supreme Court. Ang kahibulungan lang, nahibulong ako lang siguro pa nahibulong kay
2: paspas
1: kaayo unya i-compare ni mo atong question sa Supreme Court last year on that revolve around the word forced with, dugay kaayo to na desisyonan. Hangtod nga murag pasay na lang. wa nay pulos kay dugay man kaayo.
0: Nay mangay ana magod kung natan-aw sa Supreme Court magod ang petition, pwede nga i-dismiss outright, pwede nila nga i-dismiss na outright. Mm-hmm. Pero kung tanaw nila na ay substance and form ang petition, ang normal procedures is i-orderan nila ang sapitas nga partido nga mo comment or mo file sa ilang opposition sa maong petition.
1: In this case, wala na.
0: In this case, wala na. Kay, kumbaga, tantanaw pa lang nila sa mga petitions, gibisunan nila dahil outright na on procedural grounds.
1: Mm-hmm.
0: Ang tawag na procedure.
1: Not on merits. Not
0: on the merits. Dili na siya on the merits. Kay, kumbaga, wala pag-yapon. Wala man na. Akoan, kaming iso magawa man na bawang dali o pisay na daog or tindik. Kay, matter of procedure lang ba ni siya?
1: Mm-hmm.
0: So, kasabi, wala ni decisionan sa Supreme Court kung tama ba o dili totoong gibuhat sa impeachment court nga ang buto magbasi sa katong dili sa kanang 24 members yun mismo sa Senate, kung dili basi sa number of senators nga anaa nag-attend, nag-participate sa maong proceedings.
1: Mm-hmm. May buntag. Okay. May buntag kay Daniel Calextro. Good morning, sir. Musta nagtanaw mi diri sa Kalyungan. Attorney, ang usa ka implication ni ani is some people were actually expecting nga maghilom lang ang Supreme Court ani because somehow mura siya og interference mo dito sa ano so sa impeachment court which ang uban nagaingon nga dili dapat because it's only the impeachment court that has the sole power to try and decide on impeachment cases so motong ilang expectation nga dapat ang Supreme Court naghilom na lang wala siya giaksyonan. Sa inyohang tanaw, nganong ingana, very swift paspas kay ang pagdesisyon sa Korte Suprema ug kato on substance wala ba siya implication nga ano the Supreme Court has dipped its fingers into a case nga supposedly dili siya makialam.
0: Generally, dapat sa Trumpog maging neutral nampun sa parang niya issue, Ron.
1: Yeah.
0: Ang pag-sweep niya, ako, nag-expect na po ko, being a lawyer, Ron, no? Yeah. Bisang pagwa pa itong nandunga pa rin ako, kanayin mo file of petition. Ang ako, ang tanaw is, it's possible na i-dismiss outright. Na nakapasta, no? Tungod sa sa ano mismo, the face of the petition mismo is dismissible. Nagka mga, ano, nagka mga instances ano, okay. Na nahitabo na na dili na kailangan ipakomment ang sapitas ng partido tungkol kay ano na magsayang ka lang sa oras kung baga na imuha pang taga ng panahon ng sapitas imuha pang i-trial ni nga figure na dahil mo mag-dismiss on procedural grounds of technical kumbaga technical grounds ba na ano bisan sa uba, sa ano sa mga local courts mga local courts na itabo na siya na iba na kay mga appeal na kuan na blocks na sa period pwede i-dismiss na yun kaya nagod niya mga sistema so na yung mga madaghan ng mga pangitabo dili lang sa inaning ng mga ano ng mga instances.
1: So we generate
0: sana. Na remember ni mo, naitabo ko na nga may kapag sa ka-teacher sa owner ng child court petition. Kaya nga dito, yeah. I-outright ni dismiss po sa Supreme Court. Kung say, wala po siya illegal something.
1: Attorney, so we generate ang impeachment process, a conflict of its own. It is both legal and political process. Now, kinigisgutan na itong decision sa Supreme Court definitely revolves around legal. But adunay mga political implications aning Supreme Court decision. Ug makita na nato ni because on the part of the DDS, apparently they are using this to project that wala na kunoy demokrasya sa Pilipinas, so on and so forth. And apparently, himuon siyang political leverage para i-project nga ang vice presidente is underdog, gidaog-daog, wala gitagaan sa iyahang katungod, no? What is your comment on this, ang political implications sa aning decision?
0: In the first place, dili man si BP Sara mo in a file of petition. So, dili sila dapat mag-worry ari. Kaya dili mo si BP Sara. Pero kanang pagbuhat nila o na, halimbawa, buhato nila ng assert of political propaganda ang metabong isigong sa paper.
1: Which is happening already.
0: Mayroon mo na siya, miss this information sa mga nagtago. Tungkol kay dili mo na siya ang tinuod ng nagtago. Kaya kita kabalag man pa na dismiss siya tungkol kay sa unsang nga grounds. Dili tungkol sa political reason but legal na basihan na yung legal na basihan ng Supreme Court nga nung na-dismiss siya.
2: Attorney Joe.
0: Dili tungkol kay gay-kampi sila sa pikas na partido.
1: Si 40 hawod ni basta mga political implications.
2: Attorney, kanila hindi nga implication more on the independence, no? Ang independente nga pagdesisyon sa Senate Impeachment Court. Niingon attorney, ang spokesperson sa impeachment court, no, si Attorney Tunggol, ingon niya, firewall kuno kini sa tribunal's independence or constitutional bulletproof. Unsay buot pasabot ani Attorney Joe? Kay mauna iyang komento.
0: Impeachment court ng board, basis sa constitution ng board, ang impeachment court, ang Senate, being an impeachment court, no, siya lang ang sole authority to decide cases involving impeachable officials. So, ang atong constitution mismo naghatag o ganang authority sa ato ang sa Senate niya na. So, maugani na ang rason niya nung nasa Senate kay tungod sa it's not only is judicial
2: di lang constitutional or legal
0: issue. Justiciable issue kundi it's a political issue, so pareho kumula and possible yun sa mga premise pareho naman mo mga politicians eh kamo mag decide ana dili na so what do na asay mga ang ano kung ang Senate na to mo ay sole authority. That means, sa rapod ang naay katungod na mag-promulgate sa iyang mga rules o mga procedures.
2: Kumbaga, attorney, sa simple. Attorney Joe.
0: Sa impeachment proceedings. Oo.
2: Sa simple.
0: Basta-basta mag-intervene ang Supreme Court niya. Basta, ang dituman ng sa Senate, ang inang mga walay grave abuse of discretion sa part sa Senate. Ma-intervene lang ang Supreme Court niya kung may grave abuse of discretion. That means it's not kanabang giabuso gyud nila ba? To the extent na wala na sila'y jurisdiction sa kaso, giabuso nila. Kung ba nag-act sila na whimsical, capricious, arbitrary. So,
1: grave abuse of discretion.
0: Grave abuse of discretion.
1: So, gahapon, walay trial nga nahitabo, attorney, kay mura og gipaandam ang mga parties involved, both prosecution og defense para ni aning mas taas sa nga trial nga paghimuon kay murag one whole day na gyud ang trial until the end of October or until mid October, dili kay ta sure, but ang gina-expect nga i-present kadtong AMLAC
2: og si Senator Trillanes pod, no? Murag on the deck.
1: Yeah. So, what is expected ani attorney? Unsay relevance sa how important are the testimonies of AMLAC sa?
0: Yung sa committee level ka lang, gipresenta man doon na nila katong mga transactions, mga bank deposits, bank transactions sa spouses ng BP Sara o ni Mike Scarpio. Ma-remember ni mo si Senator Trillanes mismo na presenta po sa mga bank accounts nila ani yung mga Duterte napakita niya dito ang mga expense sa mga transactions, no? Involving millions of money nga naga in and out sa inyong mga bank accounts. Kaya ano yung mga AMLAC number, siguro ang may authority po ani na mag-disclose with the order sa court mag-disclose ano mga bank information or else magkaroon ng violation sa bank secrecy law. So mauna ang akong tangaw ang AMLAC, ilang basis sa ilang mga records ilang ipakita ka itong mga bank transactions sa mag-asawa ng BP Sara in connection niya sa ginatawag yung mga ill-gotten unexplained wealth na articles of impeachment. So Trillanes, ang iyong information lang doon, ang iyong mga data, hindi ka po sa AMLAC, so kana ang ano yung expect na to nga ano yung unsa ba kadako bagyo sa mga transactions nga nagasulod sa ilang mga bank accounts.
2: So attorney, with AMLAC, without AMLAC, no, kung dili ang testimonya sa AMLAC matagaan og wait or di makapresenta, mamahimong hearsay lamang ang mga datos nga ginapresentar ni ex-Senator Trillanes, no? Pero kung ma-present ang documentary evidence, mugawas kining 6.7 billion arithmetic nga murabag magkatugma. Well, maubani mahitabo attorney, labi na kung magkatugma ang datos ni Trillanes
1: with corroborate ang statement ni Trillanes dito sa AMLAC records. Tama ba, attorney?
2: Tama, attorney.
0: Tama, kay ang kasudyan, ang kasudyan ng mga information ng road basis sa itong banaod, ang ato ang kuhan, ang AMLAC or Anti-Money Laundering Council. So, sila lang ang authority na mag-disclose ang mga information with the order of kailangan o the subpoena sa korte.
1: Yung ma-remember na ito, attorney, dito sa level sa Justice Committee sa House, nakapresent ang AMLAC but kining BIR nga baksa wala gini maabrihan dito. And do you think diri karon sa Senate Impeachment Court katong box nga nag-contain og mga apparently financial records sa BIR diri sa COPOL ma-open ka hani?
0: Kung buwan na siya, no? Kanang i-pursue na sa prosecution, saka ang nakatili. I-pursue na sa prosecution.
1: Aha.
0: Pag-open ano, mga BIR records.
1: So, katong legal impediment dito sa Quadcom level sa una, o lagi abrihan kaya doon yung mga legal impediment sa but pasabot ba, wala na itong impediments karon nga naanan ni sa impeachment court? And why?
0: Sa mga nabayon lang, basi sa balaod na ito, kinalaan lang doon para ma-open na isang buwan na mga recalls. Kinalaan ang authority dito sa Office of the President.
1: And has the Office of the President given his authority? So naghatag na bago authority ang Office of the President pero wala pa man yata, attorney? Tama ba?
0: Oo, mga may isa sa mga dapat i-secure sa prosecution bago nila ma-open ang mga records.
1: Okay. Kurenta, basig na pa kay ano niya?
2: Yes, attorney, for the time being, although murag mas ninipis ang nag-obserba ron, tungod kay matod pa nila, mag-drive pa mi, manglaba pa mi, no? Unsay, murag akinhanglan sila. Magdaro pa mi. Technical man kayo na ang discussion, no? So unsay...
0: Pwede naman nila i-review na, Rob.
2: Yeah.
0: Pwede naman nila i-review sa Facebook, pwede na i-review sa YouTube.
2: Yes. Kana ang advantage ron kay
0: naka-save.
2: Yeah. Oh. Pero sa pag-review nila, attorney, depende pod kay kung iyaha sa DDS imong tanawon ang angling dito pod naka kuan, no? Or kung sa prosecution, syempre, whichever is favorable, no? Attorney, unsay
0: may kanya-kanyang analysis.
2: Yeah.
0: Og
2: saba kaayo ang detractors, saba kaayo, depende on whose side, no? Kanya-kanya sila, attorney. Unsa may masugyot nimo, attorney? Labi na sa kadtong wala pay posisyon, no? Kay kumuingon ka nga DDS, adi man gyud mubuhi nga tama gyud ang wa gyud sala. Si Inday Sara, kung ingon po ka sa prosecution, sa ilaha po, naagyod siya mga violations, no? Culpable violations sa Constitution. So, sa ordinaryong tao, attorney, nga blanco pa taon, tabula rasa o naghulat asa gyud tinuod, unsay imong masugyot ni ani attorney? On which side?
0: Maging analytical, critical sila, tapos mag-research mo kailangan naman bago mo come up with So, ang conclusion, hindi na necessary na maging abogado, isa aning, nga, ano, mga batang. Kailangan lang yun mo na maging open-minded o panahon ang issue kung nga unsay gibasihan. O kung baka ganito na ito ang atong utok ng gamay para pag-analyze mo sa mga batang buli ng atong emosyon.
1: Gamito na ito atong utok buli na. Gabi po na ito. Ay, bisan. Mura ginaingon na nga. Mura ginaingon na mga bisag bully na. O kaya niya nang i-analisa. Inga na ka. Simple.
0: Yan yung atong emosyon. Kaya kung atong emosyon, pero usa ka grupo, usa ka partido, mga atong bilik na saan na maging open. Lahit ng ato ang ano, diretso na sa mukungkulod.
2: Nakaipuksi na yun ang atong baruganan, no? Pabor kung asa ta ni pabor, no? Pero attorney na ay ni pusot nga question din ni para ni mo. Pakipangutana daw kay attorney, unsay iyang tanaw sa paglingkod ni Mayor Pulo, Mayor Basti, no? Basti Duterte, unsa daw as witness, nakatabang ba sa iyang magulang or nakapasamot kabugat? Gikan kini kay Fermin G.
0: Siyempre, dili mo ko judge, judge anak ng mga butang. Pero ang ako is, ang gusto mo may tabo sa prosecution, ay may connection si Vicky Sara at kalong Gen Corp. Oo. Gen Corp, no? May connection sa nitong nga bilang o sa i-declare mga niya sa inyong salen nga isa sa mga shareholder sa maong corporation. O nga, parang corporation naka-enter into contract with the city government of
1: Davao.
0: Ang city government of Davao, of course, is ang mayor, is it Basti, the Pope. So, ang ginagusto na ipagawa sa prosecution na nang ibuhat siya na hostile witness sa itong impeachment trial. So,
1: successful maybe, sila.
2: Sa imong tanaw, attorney, na-establish ba, attorney?
0: Ako, tanaw, eh, bisan pa umiwan si Basti nga wala man sa kalabutan, ano, wala sa kambalo, ano mga transaksyon, kaya ilgo naman siya na bilang mayor ang nag-sign anak ng mga kontrata, nag-involves anak mga transaction, ang ako aramang
2: assistant administrator. Wala man po daw siya sa back. Wala man po daw siya sa bids and awards committee.
0: Pero ako ang namagod sa responsibility for accountability being the head of the agency or head of the unit. Isang taong dili sa actual na nagpapirma ng mga contract, mga delegated authority na siya. So, na-establish nga, kung ma-establish siya, so nasa connection dito sa an extreme group or
2: Yes, attorney, alang sa kasayuran sa atong katawhan, attorney, no, dili kaayo sinati, unsagyod ang kalakaran sulod sa gobyerno, gitawag ni mong delegated authority. Buti pasabot iyang gitagaan o otoridad o gahom, kantong assistant administrator, nga maoy mo ukay o mulingkod yun sa back o mo pirma in his behalf. But does it mean, attorney, nga kung gidelegate ni mong authority, absuelto ka na kay ikaw na desisyon diha as mayor, absuelto ka na or wala ka na umbilical cord, wala ka na tali dito sa imuhang gidiligitan whatever decision yang himuon, or naakay mura butawag na tong moral and legal authority nga mo ukay pod sa nahimong desisyon.
0: Ikaw gapon ang accountable official. Ibo rin mo gitagaan o authority. Kumbaga, mag-act lang ng tawhana pa on your behalf. So, mauna na
2: naagihapon kay
0: wala ka din ha, wala ka niya sa actual ng mga transaksyon na nagpirma na laing tao sa inyo, you are still accountable o responsible sa maong mga transactions. Kung unsa may nahitabo ni ana.
2: So naagi hapon kay Tulubagon kung naay mga hausyaw nga nahitabo.
0: Sa Tulubagon. So, the mere fact na kwan, may relative mo nga nakipag-enter into contract sa local government unit, it's already a violation.
1: Attorney,
0: it's a conflict of interest.
1: Okay. Attorney, nga itong pagsabot ani, gipresenta kini si Davao City Mayor Basti Duterte para i-establish nga si VP Sara Duterte na-involve siya nining mga proyekto pinaagyan ning GenCorp nga gigrant sa city government. So it is more of an effort to establish sa culpability sa Vice President. Now, sa pikas bahin, kung mapamatud-an ni nga ang Vice Presidente nag-enter into contract with the city government which is headed by City Mayor who happens to be her brother, aduna ba gihapoy responsibilidad? Aduna ba gihapoy accountability ang mayor? Can this also be, or pwede ba, aduna ba gihapoy kaso nga pwedeng i-file against the mayor?
0: Pwede, no, under sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kaya ginabawalan man ng mga matipag transaction ka sa mga relatives. Pero kasi nga yung unique niya set up room kay corporation man siya. Kanya si VP Sara is a shareholder. Dili po siya officers. Ang pagkabala ha? Dili siya officers sa kaning GenCorp.
1: In fact, wala nang iyang pangalan sa board. Wala iyang pangalan sa as far as SEC, Securities and Exchange Commission, records are concerned. Pero naasa iyang sal-in.
2: So asay mas
0: as shareholder siya. Nasa sal-in, pero kay shareholder siya. Okay. Bukod ang shareholder, you are part owner sa corporation man siya. So, sa holder ka, tapos mag-a-mag-a ng mga corporation, mga officers at saka board of directors. Ang mag-govern ani policy making or the management ani na sa set of officers at saka board of directors. So, yun nga, wala sa parabutan niya sa ano, sa merely mag-invest lang man siya. Ano ang return sa niya? So, it's up to the court law to appreciate kanang connection. Kanabang stakeholder ka, naanabakay dili sa member sa board, sa officer, violation na ba na sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ngayon ang akong natanaw pa,
1: pero,
0: na kailangan pa na dito yung understanding sa iyan,
1: Ligon ba lang depensa attorney the fact nga nagaingon ang balaod nga kung ikaw elected as a government officials dapat wala kay interest wala kay business interest sa whatsoever murag very definite og general kaayo na nga provision sa balaod
0: pero sir ako ang panglantaw lang siyempre kung nakay mga interest mong gawin sa usap as public official, as much as possible, wala ang yung transaksyon. Kaya, mayroon natin dito, public office is a public trust. Muna nga, bisan nga, dapat kung involved ko mas sa usap ka corporation o usap ka business entity, dapat, hindi yung ka makipang transact sa mga, gobyerno nga ang nag sa maniho ana or the manage o nag naging mayor o naging officials pati kita involved dito sa mga building dapat walang connection lalo na may things na siya eh, up to that degree of the consanguinity and affinity na dapat wala involvement sa mga business
1: transactions. Actually, attorney, regardless yata kung naaba kay relasyon or wala sa, in this case, no, City Government of Davao, the fact na presidente ka, correct me if I'm wrong, or vice president ka, dili ka dapat mag-engage in any business. Kaya murag mo na ang ano ang murag ang wisdom sa balaod ana kaya para dili nimo gamiton ang imong opisina para i madisbintaha ang uban nimong susama ka kompetensya nga business bisan pag dili pa rin te ni BP Sara ang mayor sa Davao na as vice mayor as vice president. Murag ano man definite man kayo ang balaod nga dili na sila mag-engage in other businesses.
0: Pwede ba sila mag-engage man mag-invest wrong as investor
1: okay.
0: Na may problema
1: shares
0: ang ano lang is dili ka dapat mag-engage sa any government transactions.
1: Okay. So, okay. So, pwede siyang shareholder.
0: Mga contract sa government, dapat hindi ka mag-engage diha. Sa mga kontrata sa government.
2: Yes, attorney, add to sa...
0: ang kwan na ko dire, ang pangutan na ko dire, ang shareholder ba is being a shareholder ba, ano na siya, nag-engage ka na nakipag-kontrata sa gobyerno. Kuwat na ba na siya?
1: Kanang
0: violation ba na siya?
1: Kaya mga tanong.
0: Dapat, wala man siya actually, wala man siya nag-involved sa transaction base sa ano ha? Sa ilang dipensya.
2: Wala man po daw siya nitawag kay Kuan, kay Mayor Basti.
1: So, lusot si VP Duterte Dre, attorney, kung ka nang line of thought ang atong i-pursue because una, si si Mayor Duterte, si Baste, nag-iun siya nga, wala siya kabalong, ang iyang iksuon niya is an incorporator. Ikaduha, wala po, wala
2: siya. Nihangyo sa iya, wala ni tawag.
1: Wala ni tawag, wala ni, unsa ba niya, wala ni siya kabalo, nga, stockholder niyang iksuon. So, kan ba na, plausible ba na nga defense?
0: Pero kasi ang mga dili sa as a mayor, dili na siya kumpara dili sa makaikyas ana kung makamatudaan niya na yung interest ang yung siya mismo ha, na interest ang yung sister sa usa ka corporation tapos nag-indi siya into contract with that.
1: Pero katuuhan ba na ito eh?
0: Nainay violation. Punta na ako, nainay violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
1: Pero katuuhan ba na nga ito, ni isa ka mayor, tapos ang kining kumpanya ni BP Sara, naka-corner og 19 contracts with the city government. So 19 ka kontrata ni, and all the while, since contract number 1 hangtod contract number 19, wala gyud niya gituki kung kinsa ang mga stockholders ni ani. And to think nga adunay mga upat ka mga kontrata nga gi-award sa GenCorp nga wala nagibidding. Murag
2: loan bidder.
1: Loan bidder siya. Unya nang hitabo kini, consistent kini ang pagpangontrata since 2022 hangtod 2025. That is 3 years. In a span of 3 years, wala gyud nimo susiha kinsa ng mga tao diya. I mean katuuhan kahana.
0: Okay, pero small, nga magutay guys, yung small value contracts na sa dapasabot ana. Nung nanabang sila na ang sole bidder.
1: Ginagmay lang.
0: Naagyato mo, may mga petitions na siya. Na-require mo na mga petitions. Pero dilit na mo agi o mga bidding, process. just mere quotations, at least three quotations. Kaya na siya nga, dapat si Award na yun, yung pisatong highest na
1: yeah.
0: leader.
1: Pero,
0: ako,
1: I have to be honest, attorney. Alisod kayo tuuhan nga wala nakabalo si on my part ha si Baste Duterte nga iyang igsuon incorporator or stockholder ni aning GenCorp kay aside from katong gi-mention nato nga 19 contracts that happened in 3 years consistently happening in 3 years aduna pugi sila'y common denominator kining si Jaime Cruz nga kasosyo ni VP Sara, kasosyo po di ay siya ni Pulong Duterte ang og kasosyo po siya ni Baste Duterte og special envoy siya to China sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. So kana ba i-establish man to sa question ni Risa Hunteveros sa nga gipangutan na kung unsay description nimo sa inyuhang relasyon. So murag nagkahiusa sila nga suod yun ang mga Duterte og kining si Jaime Cruz.
0: So ako alam guys na establish sa prosecution ang connection sa ilang business interest. Sa business interest nila, kung nga kay business interest dapat dili kang makipagkontrata sa gobyerno, particularly sa gobyerno na ang nagapangulo niya, ang naging mayor niya or naging head of office ang inyong mga relatives.
1: Ah, so makatabang ba? Makatabang ba?
0: Dapat na siya nakatabang sa prosecution sa anong aspeto.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na-establish nila ang connection.
1: Okay.
0: Sa Patal N by Pisara o mga transaction sa City of Davao.
1: On the part sa defense attorney, nakatabang ba ang pag-deny ni Baste Duterte nga wala siya kabalo nga incorporator dito si VP Sara? Kaya in a similar manner, pwede man po mo ingon si VP Sara, yes, stockholder ko niya, pero wa ko'y kalibutan sa mga nitty-gritties o katong mga detalye sa mga transaction ni Ana. Kaya, busy man ko as vice mayor, ano ko nang hilabot niya, kung naamay bahin, maabot sa ako, then well and good, salamat na lang. Kaya, will that be a plausible defense?
0: Sa mga lawyers lang sa litigation na defense of denial and alibi is the weakest defense. So mauna ingon niya to sa kung i-deny mo o na ay positive nga na ingon niya ibuhat mo naman siya o niya ingon ang defense is denial ang tuwag yung pakultiya na is katong ay positive nga identification or positive nga pag-describe sa unsa ang panghitabo. Ay nga na ang sa case mangod, ang prosecution mismo, hindi pakita nila ang ebidensya na ebidensya na si VP Sara isa sa mga business interest sa GenCorp. Ang GenCorp nakipag-transaction sa city government of Davao o ang depensa ni Basti is wa sa kabalo. So, asa imong tuwan. So, mas tuwaan ni mo ko ito gipresenta sa prosecution na ang connection isa denial.
1: Okay.
2: Yes, attorney. Last question from my end, attorney. Kay dili lang sa issue ni BP Sara, no? Sa issue even sa ubang mga chief executives o sa ubang local government units, kasagaran magasgas na ning term nga loan bidder manggod. Why laing ni bid, no? Pero
1: prostituted na.
2: Oo, prostituted na. Kanang kuha na kaayo, exploited na kayo, attorney ba? Pero ginaingon, attorney, nga dapat naihimuon ang back, no? O ang bids and awards committee ni aning oftentimes loan bidder lagi, no? I-check ko, no, kung may collusion. Doon na may panagkunsabo o tailor-fitted ang specs para sa GenCorp
1: na, oh, no,
2: or sa uban pa inaog na to sa ubang mga LGUs. I-check pud ko no kung na-advertise ba og maayo. Kay kung wala na-advertise, basing nahimong loan bidder, kay wa masayod ang uban, no? So, field jeeps, newspaper, website, o ang 7 days minimum period.
1: Actually, in relation to diha korenta, in this case, applicable tong ginaingon nila nga establishment to ni Attorney Tudor Te, nga ang giamin po ni Baste Duterte, nga ang City of Davao adunay balaod nga dapat usa ka maka-appeal og bidding sa any project of the sitting government existing kana for at least 5 years.
2: May track record kana.
1: 5 years. But in this case wala na, apparently wala na apply nga balaod.
2: Yes, og attorney dugang data sa 15 ka mga transaksyones sa Davao City kung asa Philjeeps or GenCorp ang involved, upat lang ang niagi sa public bidding.
1: Ah, balita ito ako ang number ganiya. Upat lang.
2: 11 ang walay public bidding o gitawag na negotiated small value procurement worth 7 to 8 million. So mas daghan ang niagi yun sa proseso sa bidding. Tungod lagi kay ingon gamay ni ang 11, so negotiated lang.
1: Okay.
2: So bugat nga pattern kung tan-aw na to, kung ingana ang gakahitabo dili lang sa level sa issue kay BP Sara but even sa uban katong
1: bugat nga pattern pero bugat yun kayo kay alas 7:01 na
2: sa mga panagkape.
0: Ako lang masulti Rob kaming sa mga procurement na Rob di-restrict nang dapat ang atong balaod ani sa procurement law about diba dapat na imong pangalan na sa budget natay sa itong mga procedures sa buildings na di-restrict kayo ang procedures. Pero sa mga small value procurement, bana sa limitations in terms of amount?
2: Yes, sa amount.
0: Ako pagkabalo, sa una, that is only around, value procurement, around mga 300,000. I don't know, parang marang itas ayon siya sa 1 million, ang small value. So, pero dapat na ay mga, sa pag-identify pa lang sa mga specifications, dapat strict na ang mga procurement official sa mga process. Kung nga, kanang, bisan small value procurement siya, na-require niya po na siya og mga quotations. Kay, may i-determine sa bidding, bidding committee.
1: Daghang salamat, Tony. Daghang salamat sa iyong panahon, Tony. Daghang namig nakatunan sa imuha karong adlaw.
0: Okay. Wala na tayo oras.
2: Yes.
1: Wala na tayo oras, Tony.
2: Pero salamat sa mga impormasyon, Attorney, o sa mga ideya nga imong gi-infuse sa tinig ng bayan. So, wala mong gi-oras, dos, no? Kini ang inyong higala sa kahanginan. Tinig 40 Ruby Padilla season.
1: Attorney, panamili tapos Attorney sa itong mga tigpaminaw.
0: Okay, all the time. Thank you sa pag-asad o opportunity sa ato andating sa ato ang programa.
1: Next time, Attorney, muna po kang samok-samokon. Anyway, salamat kaayo. Mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi, ang ato ang Amicus Radio.
2: Amicus
1: ibunyagan ni Kagawad Ruby o ni 40. Mga katinig, lampas na sa ito ang oras. So, magpasalamat kami sa inyong mapadayunon nga pakiguban ka na mo o nang hinaot kihapon nga unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7 mag-uban-uban kita sa atong primetime edition sa Tinig ng Bayan. Mga katinig, ayaw ko maghawa kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario. Why? Wow.
3: So siya katong pagpa-check up na mo na medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong kita inom dahil na po siya 13 na niya. pag otro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.

0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras, ganap na ang alas 7:09 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga, ako po si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, unang araw sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, 105.7 Joy FM Davao Oriental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headlines. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang bata patay matapos naipit sa labanan ng mga armadong grupo sa Maguindanao del Sur. May 300 pamilya lumikas. Headlines. Isang buntis na ginang patay matapos naman itong saksakin sa Kidapawan City. Headlines. At isang motorsiklo missing matapos na ito'y ninakaw sa bahagi ng Dayaw Street sa Kidapawan City. Headlines. Dalawa ka tao na aresto na dahil naman sa pag-iingat ng ipinagbabawal o dahil sa paglabaga sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition sa Kabakan, Cotabato. At samantala, naaresto naman ang isang magsasaka matapos ding nakuhanan ng baril sa Carmen, Cotabato. Inimbestigan ng mga otoridad sa dato din Sinsu at Maguindanao del Norte ang naganap na pang-hold up at pamaril sa isang animal care staff pa sa naturang bayan. Mga estudyante na isang paaralan sa Isulan Sultan na Kudrat na alarma dahil daw sa naganap na pamamaril. Pero lokal na pamahalaan nilinaw, wala dong insidente ng barilan. Headlines. Samantala, balita mula naman sa

0: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bumayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
7: Ginaptang alas 7.15 na ang oras at ngayon nasa detalye na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Kinabawan na City, patay na ng matagpuan sa loob ng kanyang sinasakyang minivan ng isang buntis na ginang. Matapos at ipagsasaksakin ng hindi pa nakikilala mga sospek, nadiskubre na wala ng buhay ang biktima habang nasa loob ng kanyang sinasakyang minivan sa Purok 8B, Barangay Sudapin, sa Kinabawan na City. Nabatid na ang naturang biktima ay nasa loob lamang ng kanyang sinasakyang minivan ang ito'y pasukin ng hindi nakilala mga sospek at pinagsasaksak. Nagtamo ito ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Wala pang lumilitaw na saksi kaugnay ng naturang insidente ang biktimang si Alias Nene. Ay naliligo sa kanyang sariling dugo nang ito'y datnan ng mga otoridad. Maraming anggulo ang tinitingnan ngayon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Posibleng may kinalaman sa material gain o pang-hold up o dili kaya'y love triangle habang nagpapatuloy pa ang information gathering ng Kinabawan na City PNP. Samantala, balita sa Kinabawan na City pa rin, isang motorsiklo ang ninakaw ng hindi pa nakikilala mga sospek samantalang ito'y nakaparada sa Pinya Sarisari Store sa Maya Square Mart sa Dayao Street sa lungsod Kamakalawa. Ang naturang motorsiklo na kulay itim at pula na Honda Click 125 na may plate number M442EZ. Ay nadiskubring wala na ito bandang alas 6 ng gabi. Ayon sa pahayag ng asawa ng biktima na pinarada ang naturang motorsiklo. Mga bandang alas 6 sa pasado ng gabi at binalikan nito alas 10, subalit wala na sa parking area. Sa ngayon ay tinitingnan ng City PNP ang posibleng CCTV footage na nakuha sa mga tindahan sa naturang lugar para makatulong sa pagtukoy sa mga responsable sa naturang krimen. Balita mula sa Kabakan, Cotabato. Dalawang drug personality ang nahulihan o nakuhanan ng shabu at baril

Sa magkakahiwalay na operasyon alas 6:50 kahapon ng umaga nang ma-arresto ang isang lalaki dahil sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot at nakuhanan pa ito ng baril sa ikinasang search warrant operation sa Puroka Crislam, Barangay Dagupan sa Kabakan, Cotabato. Inilunsad ng Kabakan PNP sa tulong ng 1st and 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company ang pagsisilbi ng naturang search warrant dahil sa paglabag sa Republic Act 10591 sa isang alias Justin. Si Justin ay kabilang na nasa target list ng Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa patuloy na operasyon ito sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga. Maliban sa .45 caliber pistol, nakuha na dito ng shabu na tinatayang nasa 20 gramo na may standard drug price na 136,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at paglabag sa Republic Act 10591 ang kinakaharap nito. Sa isa pang operasyon, makalipas ang ilang minuto na aresto din ang isa pang individual dahil naman sa pag-iingat nito ng baril. Si alias Jake, 47 anyos, walang trabaho at residente ng Barangay Dagupan ay naaresto ng mga otoridad kung saan na-recover sa kanyang isang Magnum 357 caliber revolver at shabu na nakakalaga naman ng mahigit sa 82,000 pesos. Sa ngayon ay naharap din ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong paglabag sa Republic Act 10591. Sa Carmen, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang isang magsasaka dahil din sa pag-iingat ng baril at shabu. .45 caliber pistol naman ang na-recover sa naturang suspect na si alias Juban na residente ng Barangay General Luna sa Carmen, Cotabato. Alauna, 41 ng madaling araw ng ikasa ng Carmen PNP ang operasyon na laban sa kanya dahil sa report na ito'y nagtutulak din ng ipinagbabawal na droga. Sa naturang operasyon, maliban sa droga na recovered din, ang isang .45 caliber pistol na may magazine at tatlong live ammunition. Kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 ang isinampa sa kanya ng mga otoridad. Balita mula naman sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sugatan ng isang animal care staff matapos na ito'y huldapin at barilin sa bahagi naman ng Barangay Tamuntaca sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang biktima ay nakilalang si Junel Balitao na residente ng Sitio Tambanan, Barangay Awang sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte kung saan mabilis itong isinugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Nabatid ang naturang biktima ay hinold up umano. Subalit bago tumaka sa mga suspect ay sinaksak pa ito ng mga suspitsado. Sa ngayon, ang biktima ay nakaratay sa Cotabato Regional and Medical Center at nasa maselang kondisyon. Sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte pa rin aresto naman ng mga otoridad ang dalawa pang suspect dahil din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ikinasang anti-drug operation sa Sitio Bual, Barangay Badak na nagresulta sa pagkaresto nina alias Jeffrey at alias Jumar. Maliban na sa illegal na droga, nakuhanan din ng bala at baril ang mga ito kaya't naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at kasong paglabag sa Republic Act 10591. Balita mula naman sa Sarip Aguac, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang 11 anyos na bata. At sugatan naman ang isang 23 anyos na lalaki sa nangyaring bakbakan ng dalawang magkalabang mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF pagkahapon ng madaling araw. Unang lumikas ang mga residente dahil sa namataang
presensya ng mga magkalabang grupo na nagdulot ng mainit na tensyon. At kahapon ng madaling araw ay nagkaroon na ng bakbakan na nagresulta sa pagkadamay ng isang alias sa Muhammadin na isang 11 anyos, samantala ginagamot naman na sa ospital ng isang 23 anyos na lalaki na si alias sa Aswad na batid na alas 3:30 ng madaling araw nang magkaroon ng bakbakan ang grupo ni na Samad Simpal ng 118th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front at ang mga tauhan ng 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front. Ang naturang bakbakan ay nagdulot din ng paggalikas ng may 330 mga pamilya mula sa barangay Lapok, Bialong at Malingaw ng naturang bayan. Sa ngayon ay kumikilos na ang ceasefire intervention ng MILF, CCCH at ang Provincial Reunification Council ng Maguindanao del Sur para mapigilan ang patuloy na bakbakan ng mga ito at makabalik na sa kanilang mga tahanan ang mga apektadong pamilya. Samantala sa Cotabato City,

0: Nagadulot naman ng takot sa mga residente ng barangay, Mother Barangay Kalanganan at Kalanganan 1 ang nangyaring bakbakan ng mga armadong grupo kaninang madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa na kumikilos ang tropa ng City PNP at ang Philippine Marines para pahupain ang tensyon. Matatandaan na nitong nagdaang first barn parliament election. Naging mainit ang tensyon sa naturang lugar dahil naman sa usapin ng politika. Sa Cotabato City pa rin aresto naman ng mga otoridad ang isa pang big time drug pusher na kung saan ay aabot naman sa 1.7 milyon peso halaga ng Cebu ang nakumpiska sa ikinasang anti-drug operation sa poblasyon na 5 Kamakalawa. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency ng Maguindanao del Norte, nagsanib puwersa sila ng Cotabato City Police Office, NICA 17 at iba pang mga law enforcement unit at ikinasang operasyon laban sa isang alias sa Jihad, 22 anyos. Na residente ng Kuden, Talitay, Maguindanao del Norte. Nakuha sa kanya ang malaking halaga ng Cebu kaya't ito'y naharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Samantala, ganap na ang alas 7.26 ng oras mula naman sa Isulan Sultan Kudarat Province. Agad na kinansila ang klase sa lahat ng anta sa Isulan Sultan Kudarat matapos inireport ang umano'y naganap na pamamaril sa isang paaralan particular sa Isulan National High School kahapon. Ayon na sa lokal na pamahalaan, isinagawa ang suspension bilang pag-iingat para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Samantala, inihayag naman ng lokal na pamahalaan ng Isulan na dapat ay maging kalmado at mapagmatyag ang mga residente patuloy na imonitor ang sitwasyon. Pinayuhan din ng mga residente na subaybayan lamang ang opisyal na mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at huwag basta-bastang magpakalat o mag-share ng anumang post sa social media ng hindi verifikado upang hindi ito magdulot ng takot. Sa kanilang panig, nilinaw naman ang pamahalaang panalawigan ng Sultan Kudarat na walang naganap na pamamaril sa Isulan National High School kasunod ng ilang malakas na putok ang narinig kahapon ayon na kay Sultan o ayon sa Sultan Kudarat Provincial Police Office. Hindi nagbula sa baril ang narinig na malakas na putok kundi pinaniwala ang dulot lamang ito ng electrical wiring problem. Samantala, nagsagawa naman ng assessment ang Bureau of Fire Protection para matukoy kung saan narinig ang malakas na putok. Wala rin nga naitalang nasawi o nasugatan kaugnay ng naturang insidente. Sa kasalukuyan ay patuloy na ipinatutupad ang safety protocol bilang bahagi naman ng mga hakbang para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga school personnel. Ayon naman na kay Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Mangudadato na kontrolado ng mga otoridad ang sitwasyon kaya tinihikayat ang lahat na mga magulang publiko at manatiling kalmado, umasa lamang sa mga opisyal at beripikadong pahayag mula sa provincial government o sa school authorities. Samantala, hinimok naman ng school division office ang publiko na manatiling mapagmatsyag at manatiling nakamonitor. Alas 7.28 na ang oras, balita mula naman sa Jimenez sa Misamis Occidental. Inihati na sa kanyang huling hantungan kahapon ang mga labay ni Police Staff Master Sergeant Shelviva Kabog bilang pagpupugay sa kanyang katapatan at pag-aalay ng buhay sa paglilingkod sa bayan. Nag-aalay naman ang 21 gun salute ng kanyang mga kasamahang mga pulis. Matatandaan na si Kabog ay namatay matapos itong nabangga ng isang Mitsubishi Expander SUV sa isang checkpoint operation. Matatandaan kung saan ang biktima ay nagtamo ng sugat sa kanyang ulo nang tumilapon. Sa lapkas ng impact ng ito'y nabundol ng isang SUV na minamaneho ng retired army personnel at habang nagkakandaka ng checkpoint sa National Highway ng Jimenez. Sa ngayon ay naisampa naman ang kasong reckless imprudence resulting to homicide sa driver na retiradong sundalo. Habang ito ay nakaditine, sa Jimenez Municipal Police Station. Dagdag na balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental, ihati naman ni Renz Sumalinog.
1: Dakpan sa kapulisan ang usa ka 25-anyos nga babae atol sa police operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Alas 11 ang takna sa buntag. Ito nakalabay nga September 29, 2026. Sumala pa sa report sa kapulisan na matigdan sa usa ka pulis nga nagsulob og civilian attire ang usa ka suspect samtang nagkupot kini og sachet nga gituho ang shabu og improvised drug paraphernalia. Gidoldayon sa pulis ang babae og dihang nagpaila isip pulis og nigipahibalo sa iyahang pagdakop. Narecover dayon gikan sa suspect ang duha ka putos nga gituho nga dunay sulod nga shabu nga may gibugaton nga 0.2 grams o gibanabanang kantidad nga 1,360 pesos base sa drug standard price. Nakumpiska usab ang aluminum foil, improvised glass tutor, lighter o gamay nga karton nga giilang nga report usab nga matod pa usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspek anaa na karon sa kustodiya sa Tubod Municipal Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso. Ipasaka bato kaniya sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oy?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Mmm, tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
6: Ang kuang yun ako, sir, nga, kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Hot Plus. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga, kaya nawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atong tulok abak. Walang gimintay na lang po na ako, sir. Eh.
5: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Ginaptang alas 7:35 ng oras at samantala sa dagdagan na mga balita. Balita mula sa lalawigan na ng Misamis sa Occidental, mahigpit ang sinasagawang pag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard sa lahat ng mga sasakyang pandagat para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Ayon sa Coast Guard Substation of Samis, ang Vessel Safety Enforcement Inspection o VSEI ay kanilang isinagawa sa MV Royal Seal 3 sa port ng Samis. Kasama nito ang mga tauhan ng Maritime Environmental Protection Unit, Misamis Occidental at Maritime Safety Service Unit ng Misamis Occidental. Layo ng naturang inspeksyon para alamin ang kalagayan ng naturang barko at matiyak ang maritime safety at may patupad ang mga regulation at standard para sa kaligtasan ng mga pasahero, tripulante at iba pa. Samantala, binigyang din pa ng Coast Guard ng naturang pag-inspeksyon at enforcement operation para sa katiyakan lamang ng mga pasahero at tripulante. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Ipinatupad na simula kahapon ang dagdag pasahe sa mga bus na bumibiyahe sa rutang Mati-Davao matapos itong aprobahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa mga bus operators, ipinatutupad lamang nila ang bagong pasahe na pinahihintulutan ng LTFRB. Pinaalalahanan din ang mga pasahero na nakadepende ang pamasahe sa layo ng kanilang destinasyon at sa kasalukuyang aprobadong fare matrix. Para sa mga bus, 470 pesos na ang regular na pasahe mula Mati patungong Davao, habang 380 pesos naman para sa senior citizens at iba pang kwalipikadong pasaherong may diskwento. Samantala, hindi pa ipinatutupad ng mga van operators ang dagdag pasahe dahil magsasagawa pa sila ng pagpupulong ukol dito. Kung susundin ang kasalukuyang singil na inilabas, 500 pesos ang pasahe ng van mula Mati patungong Davao, habang 450 pesos naman para sa senior citizens. Samantala, target mabakunahan ng provincial government at provincial health office ang mahigit 25,000 estudyante sa Davao Oriental sa isasagawang bakuna eskwela ngayong Oktubre. Aabot sa 25,155 estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa buong lalawigan ang kabilang sa target ng programa. Layunin nitong mapalakas ang proteksyon ng mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Matatandaang nanguna ang Davao Oriental sa buong Davao Region sa isinagawang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity noong unang bahagi ng taon. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:39 ng oras. Samantala, balita mula sa lalawigan ng Cotabato, mahigpit na nakikipagtulungan ngayon ang Cotabato Provincial Government sa Philippine Statistics Authority. Binigyang din ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang kahalagaan ng tama at komprehensibong datos para maayos na may patupad ang mga programa ng pamahalaan at makita ang tunay na estado ng isang komunidad. Anya, prioridad ng pamahalaan panlalawigan ang pagpalaganap ng datos lalo na sa agriculture and fisheries sector para makakuha ng eksaktong resources na mayroon sa bawat munisipyo ng lalawigan. Plano rin ng provincial government na kumuha ng 10 enumerators sa bawat munisipyo na siya namang mangunguna sa pagkuha ng datos para sa mga nangungunang commodities sa lalawigan. Ipinaliwanag naman ni PSAOIC Chief Statistical Specialist Norhaya Tula kay Governor Mendoza ang proseso ng data gathering methodology at validation. Nangako din ito na makikipagtulungan sa provincial government para maging maayos at sistematiko ang pangangalap ng datos. Sa mga balitang pambansa, ibinasura ng Supreme Court ang tatlong magkakahiwalay na petisyon na kumukwestiyon sa voting threshold na itinakda ng Senate Impeachment Court sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa Supreme Court, ibinasura ang mga petisyon dahil sa mga procedural grounds sa kabilang ang kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Ang mga petisyon ni na Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bertini Cataluna Causing at Attorney Ernesto Francisco ay pawang kumukwestiyon sa interpretasyon ng Senate Impeachment Court na kinakailangang two-thirds na vote para sa hatol sa isang impeachment case. Binanggit din na noong September 23, 2026 ng Supreme Court, nagpasya ang Senate Impeachment Court na ang paiiraling all the members of the Senate sa Article 11, Section 3, 6 ng Constitution ay tumutukoy lamang sa mga senador na legal at aktual na makakalahok sa impeachment proceeding sa oras ng butuhan. Iginit ni Rodriguez sa kanyang petisyon, inamindahan umano ng Impeachment Court ang Constitution na sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kwalipikadong hindi nakasaad dito. Dahil dito ay hiniling niya sa Supreme Court ay diniklarang walang bisa ang naturang interpretasyon at ipahayag na maaari lamang itong mabago sa pamamagitan ng constitutional amendments process. Sinabi naman ni Causing na dapat bilangin pa rin ang sa kabuang bilang ng Senado ang lahat ng mga nanunungkulang senador, kabilang ang mga nagtatago, nakapiit o hindi makadalo dahil sa karamdaman. Hiniling din niya sa Supreme Court ang maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order upang mapigilan ang pagpapatupad ng ruling at ang pagsasagawa ng final na butuhan habang nakabinbin ang kanyang petisyon. Ayon naman kay Francisco, dapat 16 sa 24 senators ang magiging voting threshold sa impeachment trial. Gayunman, nilinaw ng Supreme Court, ibinasura nito ang lahat ng petisyon dahil sa mga procedural grounds, kabilang ang lack of standing at prematurity. Alas 7:42 na, samantala, pinalawig naman ni PBBM ang appointment ni na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, isinusumiti na rin sa Commission on Appointment ang kanilang mga appointment para sa confirmation na sa tamang panahon. Pinalawig din naman ang kanyang appointment bilang Executive Secretary. Sa ilalim naman ng confirmation ng CA, lumutang ang usapin sa appointment ni Dizon matapos questionin ni Senadora Amy Marcos ang kanyang appointment sa Senate Budget Briefing ng DPWH. Binanggit ni Marcos ang provision ng 1987 Administrative Code na nakatakda sa isang taong limitasyon para sa temporary designation. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Muli na namang nagkainitan at nagpalitan ng mga hangla salita sina Senador Alan Peter Cayetano at Panpilo Lacson. Matapos namang punahin ni Cayetano si Lacson na umaasta anyang Chief Justice Prosecutor at nagdidikta kung paano dapat isagawa ang investigasyon sa flood control project. Ang pahayag ay ginawa ng Senador matapos kumpirmahin ni DPWH Secretary Vince Dizon kay Cayetano sa budget hearing na walang ghost project sa Taguig City. Subalit gate ni Lacson, merong ebidensya sa umano'y manumaliang proyekto sa Taguig City at sinabi kay Dizon, huwag kontrahin ang sariling findings ng kanyang mga tauhan. Binaliwala naman ni Lacson ang panibagong tirada ni Cayetano. Sa balita naman sa Ibayong Dagat.

Balita mula naman sa Israel. Itinuturing naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na isang tangkang terrorist attack sa kanilang bansa at sa United Arab Emirates ang pananaksak ng piloto sa kapwa nito. Piloto, inilabas nito ang pagkakilanlan ng biktimang piloto na si Smith Mitchar mula sa India. Pinuri nito ang pilot captain dahil sa pagiging bayani kung saan iniligtas nito ang nasa 174 na mga pasahero. Kahit na nasaksak ay nagawa pa rin ng pilotong lumaban at binuksan ang cockpit door para matawag ang pansin ng mga pasahero. Nakausap ni Netanyahu ang mga pasahero kung saan ibinahagi nila ang karanasan at kung paano nila nailigtas ang eroplano bago bumagsak. Dahil sa naturang pangyayari, napilitan ng mag-emergency landing ang naturang eroplano sa Saudi Arabia. Sa balitang pang-ekonomiya, pinalalakas daw ng pamahalaan ang paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino, particular sa water storage sa panahon ng matinding tagtuyot. Ayon kay Malacañang Palace Press Officer Claire Castro, nagtipon daw ang mga concern agencies sa noong Mayo 25 para paghandaan ang water phenomenon. Naghahanda na rin daw ang National Irrigation Administration ng mitigation plan kabilang ang paggamit ng ground water maps sa maintenance at rehabilitation ng solar-powered pump irrigation system at pagdideploy ng mobile solar pumps para sa mga drought-prone at water stress areas. Samantala, naghahanda na rin daw ang DNR para sa water security, forest fire prevention at emergency conservation. Habang sinusuri naman ng Department of Agriculture ang irrigation system at drought-resistant crops. Para naman sa mga irrigators sa lalawigan ng Cotabato, sinabi ng mga ito na halos hindi pa rin nila ramdam ang ginagawa ng NIA para ihanda ang mga irrigation canal habang meron pang nararanasang pag-ulan. Sa balita sa larangan naman ng sports.

0: Tulad ng inaasahan na lumapit si World No. 18 Alex Ayala sa inaasam-asam na gold medal sa 20th Asian Games Tennis Competition sa Japan. Ito'y matapos namang sibakin ni Alex si Joanna Garland ng Chinese Taipei 7-5-6-0 patungo naman sa semifinal round at makasiguro ng bronze medal sa center court ng Nagoya City sa Higashiyama Park Tennis Center. Haharapin ng 21-anyos na si Alex si Wang Qiyu ng China sa semifinals para sa ticket sa gold medal round sa kanyang unang paglalaro sa Asia sa 2022 edition sa Hangzhou, China. Iwagi si Alex ng tigisang bronze sa women's singles at mixed doubles kasama si Francis Casey Alcantara. Sa kabila ng pressure na kunin ang Asia gold ay nakatutok pa rin si Alex ang top seed sa Aichi Nagoya Edition na sa kanyang bawat laro sa kanyang unang paglalaro sa ASEAN noong 2022 sa Hangzhou, China. Wagi si Alex ng tigisang bronze at nagbigay ng magandang laban para sa World No. 143 seed na si Garland sa first set kung saan nito nakuha ang 4-3 na abante bago nakabawi si Alex at inagaw naman ang 6-5 na kalamangan patungo sa kanyang 7-5 na panalo. Hindi naman napigilan ni Garland na umiyak pagkatapos ng naturang laro. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Thursday, unang araw sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Kasama sina James Palmahil at Renzo Malinog. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi dinamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
1: Atuan na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atuan na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
5: Alam mo ba na ang tuberculosis o impeksyon sa baga ay isa pa rin mga dahilan ng kamatayan ng mga Pinoy? Kaya naman, pinapalakas ng pamalaang panlalawigan ng Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ang kampanya laban dito. Ang pulmonary TB ay impeksyon sa baga na nagbubula sa isang uri ng bakterya, ang Mycobacterium tuberculosis. Bukod sa baga, ang bakterya ay pwede rin kumapit at magdulot ng impeksyon sa bato, buto at utak dahil maaring maging maluba ang karamdamang ito, mahalaga na mag-ingat. Ito'y nakakahawa. Kaya protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpapalakas ng immune system at healthy lifestyle. At huwag baliwalain ang simpleng ubo na matagal gumaling dahil isa ito sa mga sintomas. Sa mga tinamaanan nito, mahalagang sundin ang tamang gamutan. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
7: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.